0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, daklit, balitan, balitan.
4: Kabagting o gabalkada mayong buntag kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Misalmot ang 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army sa Gawad Kaabag Awards and Public Servants Night nga gipahigayon sa Municipal Gymnasium Gipo Zamboanga del Sur. Gipasyugda sa kalihukan ng mga programa sa lokal nga panggamhanan na alang sa agrikultura, panginabuhian, panglawas, edukasyon, infrastruktura o social protection. Samtang gipasyugda usab ang padayong kooperasyon sa 53rd ID o Philippine National Police aron mapadayon ang kalinaw, siguridad o kalambuan sa komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril, Uniot Lirazan. Nagang salamat ang mayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
5: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang inyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle. Radio.

0: Radio Magbating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabalgad-kabalgada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Dako ang pagpasalamat sa City Health Office Pagadian ang atos tanang barangay officials tungo sila aktibong pagpanguna sa dengue prevention campaign na silang tasatag sa ka mga barangay. Ingon man na dako ang natampo niini pinagi sa pagpahigayon sa mga clean-up drive, pagpanlimpyo sa palibot o pagpahimang sa mga insidente aron mapugan ang pagdaghan sa lamok nga maoy nagdala sa balatiang dengue. Nagpahimang na usab si Dr. Develin Tan na El Defonso, ang City Health Officer 2 sa Pagadian City Health Office, nga kanunayon ang pagpanlimpyo sa matag panimalay, lakip na sa ilang palibot, o huwag tangon ang mga butang na mahimong kapunduhan sa tubig, diin mahimong kaitlugan sa mga lamok. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Flores, FIMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balita.
5: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Radyo Bagting.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bagting.

0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Rádio Barbarim. Pim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit. Balita.
6: Maayong buntag, Kabagting o Kabalgada. Sa niya na ang daklit balita, alas 11. Upat ka friends rescued gun FRs ang nakadawat og livelihood og cash assistance gikan sa Provincial Government of Zamboanga del Sur ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Nasayra nga tig 65,000 pesos ang nadawat sa matag benepisyaryo gabikabat sa kinatibuk ang 260,000 pesos nga tabang. Tumong sa programa nga matabangan ang mga benepisyaryo sa ilang pagbalik sa komunidad ug pagsugod pag-usab sa ilang panginabuhian. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 11 kini subagting by the Otso Kimberly Namuag. Maing buntag ganatong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagbagting.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbanting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
0: Radio Magbating.

0: Bim.
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock. Radio.

0: Oras, alas 11 y media.
1: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Hudya ka sa kahanginan na usap mga kahudya ka. Welcome na usap sa itong programa Hudya ka sa kahanginan. Kabanin na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, biya magyawiya mga kahudya ka. Kway na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta manintaon mo diha? Shoutouts mga trabahante diha nga grabe gid intawong pang sideline. Sa unsa dalaga diskartes kinabuhi karon mga kaudyaka aron makakaon sa tulos isa ka adlaw?
6: Kaloka.
5: Ba? Aga ingon man. Ah, sa mga kamulo nagdigamo diha sa inyuhang panud-an. Ang say sudan ninyo mga nanay, mga tatay. Ah, balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Sa mga gapauli, ang uban gapa-duty, amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Oh, sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya digid maayo abusaran lagi atong lawas.
6: Okay.
5: Ngano mapuning magkaidaranta magkagahi man atong o? Magkagahi atong o pero magkawik atong lawas. Mo ginay sakto nga mga pagistorya mga kaudyaka. O ba? O magkagahi ang atong ulo, magkaluya atong lawas, magkaduor tas balatian, magkalayo sa sustansya. Tinuod bitawon na muna siya nga. Kung unsa mang galing edad ni mo karon, ikaw ro may nakabalo. Yeah, minis-minisin na ng mga naandan nga di maayo. Ano sa iyo makay ka nag-sermon Antonia? Wala man. Kabalo magugko nga nay mga naminaw sa akong programa karon nga mga sakto nag-edad. Oh, napoy mga naminaw sa ako mga bata karon. Oh, mo na siya hanga. Ah, laban lang tas life mga kaudyaka kay tanan mga pagsuway ramas atong life. Di man ta manigoro kung di po ta makuan mga kaudyaka, di po ta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imong una-una, murag gaba-gaba na masiguro na di mo goro ni pagsuway. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong kaudyaka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na gyud. Oh, sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Ba? Shout out po! Sa mga karun pa lamang nakapaminaw sa itong programa, unya wanay plano maminaw ugma. Hoy, sa mani ay di naging ko, mausap paminaw. Tawag kita'y mahimo, kaya di man tamo mugos. Shout out sa tanan nato mga kayugsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mubalik ra po si Lady Antonia.

grabe, nahupay ra ganin tayo lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bes. Pila ka bulan ana poy mo puli bag-o. Ba grabe gid ba kung unsay uso kay ato gyung ipauso ang mga ayaw mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Unya pa ka totoo di matingala na lang tan lepong tag pinakalet. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure Capsule. Unsa man nga produkto Antonia, gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka. Para ni sa inyo ha, labi na tong mga tawong nga naibertigo. Kalit lang kalipong. Kalit lang kaluya. Kalit lang na ay gibati nga wa na balanse yung lawas. Katakilid na siya mga kaudyaka bitaw. Murag na paling papel wa katakilid. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. Onya kalipong kalagkalit. Onya tagadlaw na nimo gabuhaton mga kaudyaka ba? Tagadlaw na nimo gabuhaton nga gakontrolon lang nimo imong kaugalingon. Kanang imong na okay ra man ko. Okay ra lagi ni. Okay ra kaya man nila ko. Di sa talang panahon, di ta magpakahiro. Di sa talang panahon kaya nato. Muabot gyud ang punto mga kaudyaka nga naging tay kaluya. Kay tao ramanta. Tao rata. Pero di ni mo ira kung na kay balatian. Proteksyon ni mong kalawasan gamit sa gitawang Verticure Capsule. DC8 per capsule. Mapalits mga parmasya nga na adyas inyong lugar. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad 2 to 12 years old. Nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayon ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo dyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos! Nindot mo yung smart capsule para mo andar atong mga utok nga nibagtik na. Para unsa man na atong utok, mga kaudyaka. Para raba pang kuan, mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong otok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parte sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingnang. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni makaihi sa purol ning tag-iya ning otok. Onya, hoy, ikaw kidney! O kung ka-istorya na yung utok, ikaw kidney, murang nagpalabi manig soft drinks ning tagiyaan ning lawas. Piltira nag-ayo di ha, tarunga gidnan. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, samane, hoy, kadagan ba ane? O ikaw atay, tarungag filter ng mga gipang-inom na po niyang mga tambok ng mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Pang-inom ng mga spirit of Douglas, ikaw na bahala. Gamando na nga tong utok, dili lang sa tong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na mag-function imong utok. Muna na problema. Di na kayo na mag-function, pataka ka nalag tabok dias dalang. Pataka ka nalag makapang-ihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup, mga kaudyak, ay capsule. Unya na ng syrup, mga bata man na. Labi na ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka, mga kaudyak, pag Memo Smart Capsule, para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwadlo nga buluhaton. Kung naisugo sa imo, usay baya inana ko, mga kaudyak. Kung kailan na isugo sa ako, then kanabitang
Oh, paning kamutan na to di kalimot diha nung tamalibog. Kane, muna yung inanion. Kane, kane, kane. Kane po. Pagumanan eh, dire, dire, dire, ha? Nakasabot ka? Kunya maulo ra batag ingon nga wata kasabot. Ah, oh, okay. Oh, okay. Inana magyapon gani inyong gabuhaton ko na ni apil mong mga meeting. Ha? Huh? Dako juga ayo og hinungdan mga kaudyaka kung tagana tug pagtagad ang atoang pangutok. Munang pag Memo Smart Capsule kita ha kay og pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man bright ka man, gisaligan ka man. Pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko. O ba? Daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage mga kaudyaka, ligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon. Focus pa, concentrate pa. Onya, kung labi nag-stress kay ka, dali ra ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O muna, advantage yung kaayo ng Memo Smart Capsule. Kasi pwede mo inom ani. Katong mga tao nga nay utok. Ang way utok, Antonia, ay nakipainom alien, gorona siya. Joke time!

0: check up ko. Milala manoon niya akong gibati, oy. Dahil gini maayo, wag ni mao. Balik sa ko sa kong doktor, be. Balik ko.
1: Muna, dali-dali in towns to nyo, bisan in towns Kaluya. Bisan in tawag Kaluya, mga kaudyaka. Miadto gets yung doktor. Pag-abot niya dito, mga kaudyaka.
0: Doc, hello, hello, doc.
2: Hey, hello, sir.
0: Yes, doc, it's been how many months since my last visit to you, doctor?
2: Oy, ay, naka-remember ko sa imo, sir. Ikaw tong kusukay mo English, di ba, sir?
0: Yes, doc, I know, right? You know, right? Actually, doc, I am here because it's been how many months since my last visit to you? But I still feel miserable.
2: Ay, di na pwede nga magbisaya na lang ta, sir.
0: Doc, but I still feel miserable. My head is aching and my body aches every day. In short, lain akong paminaw pila na kabulan sugod sa akong pagbisita si mo, Doc. I feel miserable right now, Doc.
2: Ay, did you follow the instructions and the medicine label, sir?
0: Huh? What are you talking about? You tell me, you question me, if I follow the instruction on the medicine label? Yes, I follow it. I followed it.
2: Unya, sir, imo mang kahangi follow sa ato pag-isunod mag-animong naasa label sa maong tambal. Unya, nga nung maingon makag-miserable imo ang kinabuhi ron.
0: As I've told you, doc, I follow the instruction. Yes, you said the instruction in the medicine says keep the bottle tightly closed. Pasabot pa siguro kasi Bisayaan ang keep the bottle tightly closed.
2: Ah, yes, sir. Naraman din ang Bisaya ni mo. Nasa may kibuhat ni mo.
0: Unsa pa din Bisayaan ang keep the bottle tightly closed. O diba? Wag yun ako giabrihan ang butilya. Kay pirmi raman ipasirado.
2: Hoy, kabugo. Unsa rin pag inostambal.
0: Ay, binuang magkamurusita, Doc. Nga naman pong ibutangan o keep the bottle tightly closed na imuhang tambal nga. Imaingon na ikag close open.
1: Kasi close open. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction, di. Pag yun mo tarog, basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot ana pag umani mog abre ni inom na ka, itarong og sira para di ma-expose.
0: Pasabot ana, Doc. Di kay paghatag magunimos butilyas tambal, Doc. O mo may akong ingon magka nga,
2: sir, pakibasa sa instruction na di sa label, sir, ha?
0: Tuob ako nimo. Unya na may gibutang keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English. Padayon nga dele na isi abre. Tightly close. Saan ako pag-inom, Doc? Awa karun. Pila na ako kabulan. Wagi ko na inom tambal tungod anang tightly close.
1: Walang tanawon ganyan yung mga instruction, mga indikasyon, mga kaudyaka. Ha? Kung magamit plus mga produkto. O, sama na magamit ka aning Memo Smart Capsule. Kaklaro anang capsule. Matulon na maguna na imo. Oh, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay, naman ni siya klase-klase nga doses, mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo. Basa po, pagbasa po mo, eh. mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. Sa bata nga nag-edad 1.

3, pilay ipainom. Sa 3 to 6, pilay ipainom. Sa 6 to 10, pilay ipainom. Mabasa diya, before ta magkuan mga kaudyaka, oh, before ta mag-inom og tambal, na may mga indikasyon. Oh, pareha ng shake before you use. O, diba, nisayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka man diya ka lang sa patakang magkagsayaw o may sonata? Kita, bitaw ka aning ibutang din ni shake before you use. Mabitaw ni shake, ho? Ay, kanibitaw memo smart syrup. Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata. Kung gusto ninyo alert, alert sa ilahang ilahang trabaho, matag-adlaw, sa ilang pag-eskwela, pohon, sa mga sugo ni nanay, tatay, ipamemo smart syrup na inyong mga chikiting. Shoutout ni kanimo Rosemary Carriora, di Asambahan del Norte, April, John Andino, ingon man Rinaldo Nilos, Matalam, North Cotabato, Algin ng Bukatka, shoutout ni kanimo, ingon man ni Erwin Rervas, Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, si yung anak Jenny. Shoutout di kaninyo, Antonia. Shoutout diha kanimo, Antonia. Naapabay ba na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wadyo kong masayod yun, kaya ako? Ako, di na lang kumagtel. Shoutout sa itong mga OFWs, Ate Maria Evelia Cahis at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout niya kaninyo. Siyempre po, balik ko na ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle mga kodiyaka, ha? Suporta sa brain development sa itong mga chikiting. Aga, siyempre po, ay magkalimot mga kodiyaka ang Nerveflex Capsule. O ni siya ang paragyod sa itong mga kaugatan. Labi na yung nagluya. Kana bitong matingala ka mga kodyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodyaka nga binho di mo mga kamot o tudlo. Anya, wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Anya, perting initas Pilipinas, makaingon yung kag imperno na may kunting Pilipinas. Amo to yung anong perting mang iganga, oy? Ano, makaingon man mong imperno na may kunting Pilipinas na kadto rin mo si imperno? Grabe po doy. Kanibitong gitawag na Nerveflex Capsule. Nindot ni siya mga kodyaka. Doon ay vitamina B1, B6 o B12. Dako kayo ni siyang tabang. Labi na gitong mga tao, mga kodyaka nga kanibitong ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan. Pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag ng Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha? Kaning Nerveflex Capsule, tambal punis, murag na ikapanusok-nusok siya mong kinailadman. Teresita Baginat, Diedionem, Pinan, Sambuanga del Norte, Namino, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala gid ko. Shout out ko sa akong bana Antonia, baka ko na gani gusto pagyud sabton. Sama na mura nag chada na siya kay mura nag politiko, baka ko na gani sabton pa nato. Dili tanan ha. Shout out ya kanimo Antonia oy, malingaw magid mi nimo Antonia, bahala na. Say bahala na. Ramo mo na pugos diha. Uy, huwag mo tagay unsa mo diha. Asa mapalit ang Nerveflex Capsule, Antonia? Gusto ko mo try. Naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Uy, naadiyas Don Carlos Bukidnon. Natin mga pharmacia diha, ha? Kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naadiyas sa may butika, Kathleen, USA Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy kung namo dias Don Carlos. Pangapi din mo! Labi nagbuntag natay Nature's Gay Purple Corn Coffee! Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural! Kaya nga no, kabalo mo mga kodyaka lami kay mga pi sa buntag nga imong gano'n naon unsay maayo nga imuhang plano sa Tibok Adlaw. Wa? Kaya nagdili bitaw nga isugat ni mo sa imong kabuntagon chismis?
di na maayo, oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gay Purple Corn Coffee kay ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pagwa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw nakagkinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, nilamit pag yung lasa, healthy taas ug antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin na yung kapibing ha. Mura mo gay lusap-lusapan diha mo manildog inyong balhibo di mo katulog. Mabalik lapos Lady Antonio. This is the mix of

Love Wanted! Salamat sa inyong pagpaminaw! Aga syempre, kini nga oras, kini nga programa! Aga, hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto, ito ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Inga man, ito ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Inga man, ito ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock.

0: Rádio Barbatim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, wag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Coffee o Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag Ting!

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just important as taking care of our body.
3: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC.lit.lit Balita.
4: Kabag di kabalkada, aniya nami BC Daklit Balita alauna. Suportado sa local government unit sa pagadian ang mga mag-uuma nga adunay mga binuing kahayupan pinagi sa mga nagkalilaing programa alang sa pagpalambo o pagpakusog sa produksyon sa livestock sector. Kinagibutsag ni City Veterinarian Dr. Rino Soria, usa sa maghimong lakang sa syudad mao ang paghataw og bitamina, pagpatuman ng mga serbisyo alang sa pag-atiman alang sa pagpalambo o kahimsog sa binuhing hayop. Tumong nining matabangan ang mga mag-uuma sa pag-atiman sa ilang mga kahayupan na aron mapadayon o mapalambo ang ilang produksyon o panginabuhian. BBC Daklit Balita alauna, Bagting 17 Flores sa FIMA, maayong hapon.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Magbating.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
8: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
9: Sa may iba tinuro, sakit mong hawak
8: na? Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
9: pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati gito, wala gito siya.
9: So karon gimintay na lang nimo?
8: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
7: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ana oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo.
2: Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapasagay sa Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og balkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Bagbagting.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang digpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? Kining atong programa ang Tudling sa mga Garay, hatul ganinyo sa Haplas Kaway Kaparihas, ang Huwander Herbal Oil, hatul ganinyo sa Huwander Animal Vita, hatul ganinyo sa Huwander Banaba Plus, Vitron Drops, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Kompleto ni. Inanapa tay Huwander Herbal Coffee. Dayo na apagid tay Huwander Vitamin C. Napa tay Huwander Cardio Care. Napa tay Huwander Himuaid. Oh, di ba? Tinaghan ng mga naasa likod aning programang Tudling sa mga Garay. Di ba basta-basta gini? Alaksa ko eh. Tudling sa mga Garay, bini akong programa. Ikaw ang manulunda sa akong mga damgo na muna. Ang matahumong larawan kanako nakapahingawa. Ang imong katahom daw lamat sa akong pananaaw. Ang matamis mong pahiyom makahasol sa akong panglantaw. Pagkatahom nga sudongon ang imong bayhon nga madanihon. Wad ano gahom ang akong mga mata pagtutok sa maanindot mong pamayo. Buot ko kining papason sa akong hunahuna. Aron dili maglatagaw kining kaugalingon nga kanimo nagpangita. Apan wala nay makapasipala sa pagpukan sa mga bulak. Bisan pang makusog gaono sa kapalaran sa mga pungango dili makapahudla. Kay nagumog sa katamis ang imong mga gihay. Ibisbisan sa mga luha aron magpabiling himsog sa tanaman sa mga pangindahay. Daghan ang nangandoy nga buot mo angkon sa imong katahom. Nalibangbang nagsaoy-saoy gustong mubatog sa mga gihay mong nangalimyo. Apan nahanaw ang ilang kalipay riyang sila gipadpad sa huro sa huyuhoy. Wad anong kanasig sa pag-angkon sa imong kaanyag na dugay ng ipangandoy. Ikaw tinubdan sa nagkaawop nga pinitik sa akong dughan. Pakabuhi bisan sa napakyas kong paglaho. Sa akong pagkatulog iuban ko ang imong larawan. Aron sa kanunay, sa lamingaw nga kagabion, ikaw ako mahal.

0: Okay, alang to kanini yung tanan. Atod sa pinaka the best nga hapla sa buong mundo, ha? Gay ka parehas. Wonder Herbal Oil. Ang uban mo ingon man nga parehas na daw pero di na tinuod. Walay kaparehas ang Wonder Herbal Oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kaayo. Ngunit atong haplas nga mo kuan yun, gihugupan yun sa kadaghanan. Kaning ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpamilyo. Una, katong wapak suway, aning maong nga haplas, mas maayog yun nga musuway po mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga, lahir, gini po, itinood po ito ingon ni Kuya Cards, no? Paminawan ng testimonya na gamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir. Wapo kayo sa gamitin, sir, pang haplas ba? Ilabi na ako nga ako, sinso operator, kinama ko yung sinso.
1: Mm-hmm.
2: Sini, kuli na ako. Mga haplas, eh, kuhana, baka buntag, sir. Wala naging pamaol ako. Pati yun na, sir.
1: Wait.
2: Sinuki kayo, sir, yung produkto, sir.
1: Hmm, wag yung pamaol.
2: Wala yung pamaol, sir, kay kanang usay, ang sinso operator. Di ba mali kayan? Init, ulan, mm-hmm. At kamasapnan.
1: So, kadaadlaw ka? Gagamit aning Wonderbal Oil?
2: Oo, oh, kadaadlaw. Lindogi kayo, sir. Bukuan ba? Bukunaw niya. Kanang ingon lagi nga, dili ka mani mahog masakiton. Sa mm-hmm. Lakas yung kwarto. Kana basta kayo nindot yun, sir. Wag yun. Wag yun kapareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Di, dudong sa baliya kami kong, sir. Dili sa kinawili po na bakinon.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, aparte ninduta pod, mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kana atong gamiton, no? Kana ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Proven and tested po ni. Di po ka magma, epektibo ay. Paminawa, na testimonya, nagamit niya siyang produkto nga Wonder Animal Vita.
3: Di gamit na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwa, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot lagi di ang balay po, balay lagi siya tanaw, namong ginanda na nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Din, di, sulay na mo, animal vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa,
1: mm-hmm.
3: Nakita na siya akong alibyo nga ka nang, gano'n na siya mo, inong, o kao na siya tarong din. Hindi ko alay yung balibo ni ha.
1: Ni Hamis na?
3: Oo. Kainan, kipas na siya mo inom. Mukha na siya tarong. Karon, kaya naging siya nati. Baka naging siya tanahon.
1: Baka naging. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, oh, dugay na kuya. Kay, bisan among kanang anay, among mga gamitan. Kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
1: Mm-hmm.
3: Isang muluya. Ang gamitan na mo kuya. Nga, ang iapong nati, among nasang gigamitan. Ginitin na mo karon. Kay, naging siya. Mula tanding, baka naging siya. Dako niya namang kasalamat.
1: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya. Taga Victory. Lantapan, Bukid nun.
0: O na, nakanindot sa Wonder Animal Vita. Tama, gito siya. Na? Ang gamay kagasto ba niya, ang epekto niya nindot, eh, tambok imo mga kayupan. Niya. Kanya itong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kanya mga problema sa pagpangihi, kanang mga kidney problem, usuman tungod dalis pagkao, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa'y kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya kanang kidney kay importante man ang part sa lawas yung mapiktahan na mo trabaho tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oo, oh, nakapalit na ko.
1: Ano sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
4: Nainom na ko kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI? Yeah.
4: Oo, oh, UTI na ko. Niya, okay na ka akong paghihi.
1: Okay nang imong pagpangihi? Hmm.
4: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na ako, gadadlaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Normal na niya. Sinaw kaya kong ihi. Muna among ginapalit na rin. Ha? Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
4: Oo, Malita Dama Occidental.
0: So, ingon na kanindot. Kanang ato ang produkto nga... Kini ni ang Wonder Banaba Plus. Shout out taga Puntod sa Gunto La Paz, Montadas family, Moreno family, Plana Jake Brian Sugano. Aling Puring from Paharon family. Pagaray ko kang SG Hamero na minaw sa imogikan kang Bimax from Balinga sa Misamis Oriental. Amin amin dari taga Gubaan, Kingston, Sirawai, Sambuanga del Norte. Shout out sa taga Kingston. Request ko song Kuya Akin ka na lang. Salamat. Sir, katubang sabon para snaong. Pila po to, sir. Kay mapalit ko. Rosalinda ni sir, taga Dipolo. Sir, pasabot mo ka itong Wonder Naya Sinamain. Tag 110 naman to. Rita na ko akong family dari San Vicente. Naminaw ni mo silang Lorna o Cyrila. Kuya Carl, sa aslang ko kung asang pharmacy na ito mapalit ang imong produkto dari sa Tubigon Buhol. Lorbals ni Kuya Carl sa Tubigon Buhol. Salamat kay Koy. Shout out murang tanang parwasya matali available ya. Shout out ni Jeremy o Blisil Ilania. Ilianya, no? Is Petrogas, Taluot, Argao, Pirmi, Aminaw, dari greet na ko amo ang lugar, baybayan, Kuya Sagab, Pitson, Kabaywan. Kadtong mga kaigsuunan po nato nga kuan, kanini ang naay mga anak nga bago na tao taman 1 year old, natay Vitron drops. Manay ginagamit sa mga bata nga bago na tao, Vitron drops pa inom ba? Na taman og 1 year old, nindot na nga vitamins plus iron kanang Vitron drops. Naman po yung testimonya, anak, paminaway ang testimonya.
1: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga?
5: Taga Calayagon, Buena Vista.
1: Buena Vista, Agusan
5: del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay, ama, naka-text mangod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
5: Dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try mangod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, tinuod gid ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtesting na mo na anang Vitron drops ang bata. Pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat man ganado naman siya mukaon niya, ganahan siya matulog. So kay maglisod di ami ani niya ani nga bata kay hilakon niya kanang digid siya ingon nga hingaon ba, so manan gitesting na mo Vitron, so tinuod gid ay nga maayo pud ay ang Vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon mag 1 year na siya hape, padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, mga pagana gid siya taon.
0: Inana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup may pud eh. Pareha man ni vitamins plus iron man ni katong 2 to 12 years old pod. Tu mga bata nga di gana mo eskwela kay bugo sa klase, Vitron syrup na. Oh, way ganang mukaon dali magsakit, no? Paminawa, testimonya ni gagamit og Vitron syrup.
6: Ako si Monina Kudinira Atis, Barangay Sentral, Mate. Kung apo nga 2 years og 4 months palingkuron sa inahan, makalingkod, pero kung dili pod palingkuron, dili pod siya kabalong molingkod, dili pod siya kabalong mo sulti niya. Sige mami, paminaw anang Vitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit og Vitron syrup kay basin dig makatabang po na sa bata kay sige gunan ninyo og paterapi niya, buragwa may alibyo,

0: yun, maglisod ako katulog ba?
1: Mm-hmm.
0: Mga tulog upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dahil yun, mm-hmm. Nakatungog man ko sa bituin ba, anang programa ni Kuya Card, sila yan ganin ako, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaming paggamit ng bitron,
1: mm-hmm.
0: makatabang siya para makatulog ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung sulay kong palit, pulo lang usa, tansya na ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog, isus, nindip yun. Nakatulog yung magyugog darong, maabot na yun, og, unong kauras, hapit magkito.
1: Mm, taas-taas na yung tulog?
0: O, taas-taas na yun akong katulog, sa isaktong wak pa ko igigamit, nga, nagutlo kauras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat kauras sa usa ka gabi.
1: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog.
0: O, dukaon ako alas 9, dayon makamata ko nang magngihi alas 2,
1: mm-hmm.
0: makabalik mo ko dahil katulog.
1: Mm-hmm.
0: Salamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko, gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga daray.
1: Mm-hmm.
2: Sumayog yung ipikto ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Net ko akong Papa Joel Pajardo ug Mama Riz Arcelia Apostro, akong banay Yulo Fat Amping o pirming akong Kuya Juar. Listening para Magdugo, Toledo City. Pwede ba kunin mo replyan sa text kung tagpila ang Vitron tablet kay Bukid Magod ng Amua sa Labason, Sambuanga del Norte? Hala, sa text daw siya replyan. Replyan na siguro ni. No, si Glenn Amparado. Kuya Carl, sa kong auntie din, Labadura Kubong, among mga pagumangkon, Zian Brothers. Minaw sa barangay, Matinaw, Mainit, Surigao del Norte. From Tita Lab. Para na minaw sa yung registration, salamat. Pag-aray mi dali kuya karon sa Bay City na minaw mi karon. Karay ko din sa Kilambay, Kimadzil, Carmino, akong kauban din silang mama ni Yaso, nanay ni Abby, nagpag-aray si Inday. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cardo. Salamat po ka ayo. Katong mga heblaron ba? Diba po maayang magkumpiyansa rong panahon kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan na. Blimag yung kakong mga atake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Ato mga gagmayg bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Wag mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, aminaw, kung napo kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kape, gipaundang na sa imo ha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan, magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba mo na yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Kasi mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kana bitawng si tawag ana breadwinner. Oh, kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ana ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi

Dili biya ka pwede magsakit. Kinahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no, every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba? Pagdan kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income man ang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka. Basta mo justify lang swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay na man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o sa RSB na sa uban kay tag kuno man na 5 days man na sa dule mo 5 days mo siguro, no? Oh, ina na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya, para na mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na kana biyang imo pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon, mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mo gasto mo kana. Mo inom kag Wonder C+ kay vitamin C mo na para di ka subawan, nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bito ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede na jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mong kutag vitamins god. Kanang Wonder C+ na i-capsule ana. O para sa mga adults na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak kanang eskwela, dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Oh, inyo nang gamiton ang atong Wonder C+, mga pinalanggang digpaminaw. Kuya, pa-shout out ko Jay Annie sa Kalilangan. Salamat kuy, pag-aray kuya kada kong pamilya diya sa Siparo Capons Family Drinis Dumagiti. Dawin, greetin na ko ang taga-barangay Bunakaw, San Fernando, Bugidon. Si Nonoy, Babe o si Randy Linlin. Salamat kuya, nagbin Albea, love you Lin Amping ka diya. Ah, I love you din eh. Shout out lang ko Trias Balay nga always nagpaminaw studing sa mga garay silang Jisa, Tuto, Matoy, Rinrin Inday ng Taganaan. Salamat sa pagbasa. Inami sa imo dre, Apo Makuti, Malay Balay, ading dagang ni Salagaan, Apo. Shout out ko amo silingan sa Lugait silang Auntie Fee, Kalisagan o gri Luloy Rico. Ang nagreet si Rolando Oko. Pag-aray na ko ako mga anak, pag-umangkon o mga kahigalaan. Sila si Tuto Kangki, Girly Kangki, Joshua Kangki, ugang Michael Kangki, Sheila Kangki, Ashley Kangki, Michelle Kangki, ingon man sa akong mga silingan. Na makanunayong nagsunod sa imong programa, Nilas Family, Borsis Family, Rosales Family, Kabandog Family, nagpag-aray si Gangga Kangki sa Aul, Manolo Fortich, Bukidnon. Boyno, atong hatagag pagtaga ng Indri sa Balak, pinada ni Marjun Basas, taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Sa bantilis nga bato ato ning hatagag kinabuhi. Sa bantilis nga bato nga akong gilatayang. Og sa bantilis nga mahait nga ako nihinay-hinay sa mga lihok karon nga makasurvive. O makasurvival ako sa talinis nga mahait og delikadong bato kung ako nga masipyat o impas tabas ang lawas. Nasulagmaan bitaw og nagabaan ang akong mga paglatay-latay na impas akong duha ka kamot nangahiwa sa talinis nga bantilis. Nangahiwa tungod sa kadanghag, ako nakahilak nga naman nga nag-ignay man ako sa kanunay sa akong mga paglakaw-lakaw. Sa akong mga paglakaw-lakaw, dinhi ko natagamtaman ang kasakit sa akong kalawasan. Ako nakasinggit sa Dios nga amahan. Ako nakasinggit sa Dios sa kahapdo sa samad. Ako na hiaguman karong adlaw. Ako nga nakaingon husto na. Ako nakaingon sa kong kaugalingon nga husto na nga pagsulay ako kanang dawaton og barugan sa sitwasyon nga dili di ay sayon. Nga dili di ay sayon nga magantos ka sa dayon. Ako mga sama daw hapdos sa kasakit. Ako mga dugo nga tagdo-tagdo sa kayutaan. Ulba po ni Balaka na Marjun Basas. Purok Ono, San Mateo, Butuan City, sa Bantilis nga bato, entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Ay mo kalimot, mga pinalanggang digpaminaw, nga nagitay balak writing contest dere. No? Aniya, welcome good ang tanan kung gusto mo mapadalag balak. Kaya naman tayo premyo. Tuo day mo kanang kwa ni, kanang wani premyo nga, naman ni premyo good. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 niya, niya. Second prize, 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang niduton po ninyo ba? Kanang napoy, rhyme mo niya. Ang pinaka-importante yung guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Unya, kanang kada istanza na to, kinanglan, ang minimum 4 sentences yun na. No? 5 ka istanza, unya, minimum of 4 sentences. Muna inyong ipada diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon, pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building. Porok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan na pong nakadumduman ng RSV Building. Oh, dayon. Ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede po mo dawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede po. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy, napoy rhyme, o niya, napoy topic, di kay kasalaag ba? O muna ito kinanglan, so tibuok, Visayas o Mindanao nga kamaong mag tagik o mga pulong, kanang mga ludabi ba? O, ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipada. Dari maluoy po muna ko. Tarong nga po nyo, suwat kay ibuting lisura bi pun basahon ang balak nga mutaro kanay, no? Kay kada bulan magproclaim tag winners. First prize 3,000, second prize 2,000 unya. Sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first ug second ang maghatag na RSV Life Care Marketing Incorporated ang third nga sa kalibo si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa First District of Sambuanga, Sibugay ang maghatag po dana. For the meantime, manamilit lang sa ko kayo anong kayo oras. Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray nga pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: BBC.lit.lit Balita.
5: Maayong hapon kabagting o kabagkadas, aniya na ang daklit balita alas dos. Dagpadayon sa pang-inspeksyon si Zamboanga Sibugay, Governor Ann K. Hofer sa mga proyekto sa probinsya. Lakip ang mga munisipyo sa Mabuhay, Talusan, Olotanga, Alisa, CI ug Ipil. Gitan-aw sa gobernador ang kalidad ug kahapsay sa pagpatuman sa mga proyekto aron masiguro ang tukmang paggamit sa pondo ug serbisyo. Nauban niya sa inspeksyon ang mga opisyal sa probinsya ug kapulisan isip kabahin sa hiniusang paningkamot alang sa mas lig-on, luwas ug progresibong probinsya. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini subagding 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon ganatong tanan.
1: BBC Daklit Balita. Radyo Magbating.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
8: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
8: So basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon ay, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, patun na iyahang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-umi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
5: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
3: Radyo Bagting.
6: Yeah!

0: Radio Bad Bunny.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud, sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay.

0: oil ug paragis bilabila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bilabila.
2: Paragis bilabila.
1: Paragis bilabila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Mga magulang, handa na ba kayo? Ngayong Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Ito ay programa ng Department of Health at Department of Education para protektahan ang ating mga anak laban sa sakit na kayang pigilan ng bakuna. Siguraduhin kumain ang inyong mga anak bago pumasok sa paaralan. Dalhin ang kanilang vaccination card at ibalik ang signed consent form. Tandaan, ang bakuna ay proteksyon, hindi problema. Suportahan natin ang bakuna eskwela para sa ligtas at malusog na kinabukasan ng ating mga kabataan.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Rádio Vagabim.
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
3: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sa Nenon Daklit Balita Las Tres. Napulo ka sundalo na samdan human giambush sa wala pamailang armadong grupo sa barangay Bada Tipo-Tipo, Basilan. Base sa inisyal ng impormasyon, nahitabo ang pag-ambush samtang ana sa mga lugar ang mga sundalo. Wala pagihatag ang dugang detalye sa insidente. Lakip ang kahimtang sa mga nasamdan. Nagpadayon ang pagkuha og impormasyon og imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable sa mga pag-atake. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako sa Bagting 27, Daryl Cat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programang ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Bagbag. Ting-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
1: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kada alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo,

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sinanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
5: Ha? Abutin sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abutin sa...
6: Ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: to. Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na ihayo.
5: Ah, pwede na, makakatka tayo ka sa bukid.
6: Makakatka to, ah.
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa ka nalimulay?
6: Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tulay mo idad.
6: Ay, kung anak ka, 90 na ka.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Oras, ala size imedia.
1: Radio.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio. Bagbating.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralan man at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ang oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa, at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo, at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Rock, rock, radio, magbag, ting, ting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Yan pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numero ang pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. At hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Evelyn Soriano, sir, taga San Mateo. Kasi kahapon naghanap ako ng rice coffee sa drug store sa Pepines, sir, sa San Mateo, Isabela.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Evelyn Soriano.
0: Evelyn, okay po. San Mateo.
1: Yes, sir.
0: San Mateo, Isabela. Ilang taon na po si nanay?
1: 58, sir.
0: 58. Opo. Yes, hindi pa ko na nakaiinom ng ating rice coffee, nanay?
1: Hindi pa, sir. Gusto ko pa sana uminom eh. Kaso na lang, wala sa drug store Pepines, San Mateo, sir.
0: Wala po sa mga drug store dyan po sa inyong lugar. San Mateo, po, Isabela. Sir. Opo. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, sir. Nalibot ko na kahapon.
0: Opo, kasi ang alam ko po, lahat na po ng mga butika dyan sa Isabela, meron na po ng ating rice coffee. So, kailangan lang po nating ipagtanong-tanong. Anyway, kung halimbawa po talaga wala, halimbawa nalibot nyo na talaga yung mga butika dyan sa inyo at wala po ng ating rice coffee, papaabot po natin ito sa ating po ng mga deliveries na sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay.
1: Okay, sir.
0: Opo. So, ngayon, hindi pa kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Balak ko pa sana uminom. Kaso lang, wala pa naman dito sa amin.
0: Wala pa dyan sa inyo. Sa Isabela po kasi, meron dyan sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Angamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Sa Conser, sa drugstore Pepines, sir.
0: Ha?
1: Ay sa pharmacy Pepines, sir.
0: Ito pong mga lugar na nabanggit po natin, saan po kayo malapit? Saan po malapit yung San Mateo?
1: Sa Alicia, sir, Alicia.
0: Alicia. Mga ilang oras po yung biyahe simula diyan sa inyo papunta po ng Alicia?
1: Mga 1.5 hours, sir.
0: Mga 1.5 hour. Kung may pagkakataon po na habang inaantay po ninyo, kasi sabi ko nga, ibabahagi ko po ito, isasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries, nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa lugar po ninyo sa San Mateo. Ngayon, kung magkakaroon ng pagkakataon na makapupunta po kayo ng Alicia, pwede po kayo doon na pumunta, dyan po sa Alicia, sa Abuan Pharmacy natin, MRV Drug Store, AGL Pharmacy, and Pharmacia V Medica.
1: Yes, sir.
0: Okay?
1: Okay. Sir, sa Santiago, meron na ba?
0: Santiago. Meron po sa Santiago. Sa Santiago po, Pharmacia Navarro, 7G Drug Mart, Lovens Drug, Smile Pharmacy, GNE Pharmacy, JBC Pharmacy, MNL Community Pharmacy.
1: Okay, sir.
0: Okay po.
1: Okay po, sir.
0: So, doon po yung pwede nating mabilhan ng ating rice coffee ngayon, habang wala pa po dyan sa inyo sa San Mateo. Kapag meron na po, nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, try po ninyo ulit. Kasi pakatapos lang ang ating programa, ipapaabot po natin ito sa ating mga deliveries. Although nakikinig po sila ngayon, alam na nila to, ipa-follow up natin para malagyan po dyan sa San Mateo. Kung halimbawa na kailangan na po ninyo na makainom na ng ating rice coffee, pwede po kayong pumunta doon sa Alicia. Pansamantala na habang wala pa po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Pwede po ba yan, nanay?
1: Opo, sir, pwede.
0: Sige po. Ganun na po muna. Tapos kapag nakabili na kayo, nanay, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli parehong oras.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless po, sir.
0: Salamat po. Balitaan niyo ako, nanay. Update niyo po ako, ha. Salamat.
1: Opo. Salamat ka.
0: God bless po. Maraming salamat.

0: Tayo pinapapakinggan dyan sa Radyo Totoo Batangas City 95.9. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Ganun din po sa radyo natin Rojas, Radyo Bandera Katarman, radyo natin Oriental Mindoro, and dyan po sa 1FM Lucena. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang pangalan. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Nanay Bibi mo, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bibi. Okay po, Nanay Bibi, Oriental Mindoro. Ilang taon na nga po si Nanay Bibi?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, di ba, Nanay Bibi? Ano pong maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Nakukuya Boy, bakit wala nang rice coffee dito sa amin sa Bungabog?
0: Sa Bungabog? Naubusan?
1: Opo.
0: Kailan pa?
1: Ay, nabili yung aking anak kahapon ay wala na. Marami, hinanapan na niya lahat ang butika, wala na raw makita.
0: Wala na raw makita. Naubusan na ng ating rice coffee. Baka naman inubos nyo, nanay. Kayo yung umubos ng ating rice coffee. Hindi naman.
1: Hindi naman po, ha?
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Hayaan po ninyo, nanay. Gagawan po ng paraan yan ng atin po naman mga deliveries. Bungabong, nanay, di ba? Bungabong, Oriental Mindoro.
1: Oo.
0: Okay po, nanay. Sige po. Noted po yon. Nanay, ano po yung ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Meron pa kasing hindi nakakapakinig ng kwento po ninyo kung bakit kayo umiinom ng rice coffee, nanay.
1: Ay nako, talagang yan ang nagbibigay ng lakas ng katawang ko. Talagang pag yan ang nawawala at nag-ako sa mga anak ko.
0: Tama po. So, tuloy-tuloy po tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa ngayon.
1: Opo, mapatatlong taon na.
0: Matatlong taon na. Maraming salamat po sa inyo. At bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kami pong mag-asawa.
0: Kayo pong mag-asawa, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Si tatay naman, kumusta naman? Ano naman yung nakita po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang siya po'y pinainom nyo ng ating rice coffee?
1: Ay, namamayat daw po siya, pero malakas ang katawan.
0: Ayun. Basta po malakas yung katawan, okay po yun. Wala pong problema doon, nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo, talagang pag ang nawawala yun, talagang sayo ko yung mga anak ko, hindi na yata ako mahal.
0: Kapag hindi ka binibilan.
1: Oh.
0: Okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po muli at sana po ay ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo. Tagang sabi ng iba, bakit daw ang ganda ng katawan ko, nagaan yung mga kaibigan.
0: Oo. Anong sabi po ninyo?
1: Ay, kakoy gawa sa rice coffee. Yung talagang iniinom. Sabi gawa rice coffee.
0: Tama po. Tama po yun. Very good po yun, nanay. So, nakakailang sachet naman kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Nakakatatlo. Pagka ako'y matulog sa gabi, pagising ko, iinom uli ako.
0: Very good. Very good po, nanay. Oh, so, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin na hindi pa nainom ng ating rice coffee? Ano pong nais po ninyo sabihin sa kanila?
1: Sabi ko nga sa kanila, mag-inom na sila kasi yung kapatid ko may karamdaman niya sa pula. Sabi ko, mag-inom na eh, kasi hindi sila naniniwala. Kalukuhan daw ka ako eh, yan. Nasa sayo niya yun.
0: Tama. Basta po, nasabihan niyo na sila. Nagawa mo na po yung part po ninyo, hayaan niyo na po sila. Kung ayaw po nila, dinasa kanila po yan, nanay. Inaantay lang po siguro nilang magkaroon ng malalang karamdaman bago po maniwala sa inyo.
1: Ay, paano po sila? Pag may sakit, doktor agad, dalagad sila sa ospital.
0: Okay po. Nasa sa kanila naman po yan. Okay naman po na magpa-doktor. Wala naman po tayong sinasabi na hindi tayo pwede magpa-doktor. Ang sa atin lang po, makakatulong po kasi yung atin po naman pag-iinom ng ating rice coffee sa lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Di po ba, nanay?
1: Ako nga ay ng area 276 na, hindi man lang ako napunta ng ospital.
0: Very good. Malakas po kayo.
1: Malakas ang katawan ko.
0: Tama po yun. So Nanay, maraming salamat po sa inyo, Nanay Bibi, ha? At sana po ay ipagpatuloy niyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo yung concern po ninyo, sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries, Nanay. Okay po?
1: Sa aking anak ay mapabayan daw siya sa isang bukas ay mabili daw siya ng marami rice coffee. Paano ka ako yan kung wala kang mabili? Kasi atawagan ko nga si Boy.
0: Tama. Tama po, Nanay. Maraming maraming salamat po. At balitaan niyo ako kapag meron na, Nanay, ha?
1: Uh-huh.
0: Okay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli kapag meron na muli dyan sa inyo sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay, sa pagtawag. God bless po.
1: Sige po.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye. Mag-iingat po kayo lagi. God bless.

0969-226923 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladundunan.

Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Kwentuhan tayo ng inyo po namang mga karanasan sa pag-inom po ng ating rice coffee.

Siyempre ba, mga kaibigan, ang inyong mga katanungan na nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa, atin po namang mapipiliting sagutin ang inyong po namang mga katanungan na yan. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: So, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Lito Tinampay sa San Jose Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: Lito, okay, ng Zamboanga del Sur. Okay po. Tatay Lito, ilang taon na po kayo?
1: 67 years old.
0: 67, batang-bata, Tatay Lito. Okay, Tatay Lito, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakainom, tulog lang kasi, kaya ako misis yun na, kaya nalang yung balatian.
0: Ano po yun?
1: Tatlong sasay lang ang ininom ko. Inuna ko misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay. Si misis po tuloy-tuloy hanggang ngayon?
1: Hanggang ngayon, wala na.
0: Bakit po? Naubusan? Naubusan na?
1: Ang limang boxer siya binili ko sa Excure Pharmacy.
0: Opo.
1: Wala na. Wala na stock na...
0: Ah, naubusan na po dyan sa Zamboanga del Sur.
1: Sa Mulabi.
0: Saan po? Mulabi. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Ha?
1: Sa Mulabi, sa RX Pure Pharmacy.
0: Mulabi. Opo. Mulabi, Zamboanga del Sur. Sa RX Pure Pharmacy. Naubusan na po doon.
1: Naubusan na.
0: Naubusan na. Opo. Naubusan na ng stock. Okay po. Sige po, tatay. Yaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Dyan po sa RX Cure. Try nyo po tatay sa Salog Pharmacy. Wala po ba doon?
1: Salog Pharmacy, nakabili ako ng 14 in 1 plus 1, tatlong boxes only.
0: Okay.
1: At tapos na, may 1.
0: Ano po?
1: Wala nang supply.
0: Naubusan na din. Opo, wala na po dito
1: naubusan
0: sa...
1: Naubusan na din.
0: Opo.
1: Naubusan na din. Wala na lahat.
0: Okay. Mulabe, Zamboanga del Sur. Naubusan na po yung dalawang butika dyan. Okay po, tatay. Noted po ito. Ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan pong muli dyan sa Mulabe. Para po matuloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tatay, may nakita po ba kayo? May napansin na kayo nagbago kay nanay? Ano po yung nakaramdaman ni nanay?
1: Maraming karamdaman na sa katawan niya. Walang tamang, ano ba yung kusog? Walang lakas sa kanyang katawan.
0: Walang lakas.
1: Walang tamang.
0: Opo. Tapos nung uminom po ng ating rice coffee, kumusta na siya?
1: Hindi pa na... Nakuunan, ano ba yun ha? Hindi pa nakuha ang mga sakit niya kay dugay naman ko na eh. Matagal na yan, karamdaman sa katawan niya.
0: Kaya kailangan po tuloy-tuloy. Kailangan po tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun, tatay. Meron po ba siyang mga iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Wala na sa doktor. Ang maintenance na mo, may pinamek na yun. Sining, ano to? Sining, Yasi, vitamin C.
0: Oo.
1: Ano lang?
0: Sige po.
1: Ano lang?
0: Sige po, tatay. Po.
1: Natawag ako sa delivery, yung 0920, ang sagot niya, nagsabi ako sa kanya, kailan kayo mag-deliver sa high school 25-in-1 sa Mulabe.
0: Opo.
1: Sa Talong Therapeutic Pharmacy.
0: Opo.
1: Nag-take siya nga next month pa. Next month po. Pero next month, walang month na... Sabi niya, October, November, December, January, or up to another December na po.
0: Okay. Sige po. Tatay, ipa-follow up po natin sa ating po naman mga deliveries. Okay po?
1: Kung naghanda na ako ng 10,000, Kuya Boy, bili ko lahat.
0: Opo. Sige po, tatay. Ayaan po ninyo at ipa-follow up po natin ito para... magawa na po ng paraan. Panigurado po, magagawa na po nila ng paraan baka nga po papunta na po dyan ang ating po naman mga delivery. So, kapag meron na po tatay, kapag dumating na po at meron na po kayo ng ating rice coffee dyan, balitahan niyo po ako tatay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Oh, sige.
0: Sige po. Maraming salamat po tatay Lito at pasensya na po sa pag-aantay. Pero tatay, panigurado, magkakaroon po dyan sa lalong madaling panahon at kukulitin po natin yung ating mga deliveries. Ano po?
1: Okay.
0: Salamat po tatay dito. Mag-iingat po kayo. God bless po tatay.
1: God bless po.
0: Thank you very much.
1: Salamat
0: po. Mag-iingat po kayo lagi. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nagkakaubusan po sa ilang mga lugar, kaya po dun sa ating mga kababayan, hanggang meron pa po ng ating po namang Rice Coffee. At sa inyo po namang mga lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, damihan nyo na po yung bibilhin po ninyo para sigurado. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Yes po, tatay, ano pong pangalan?
2: Hello?
0: Opo, kayo na po. Ano pong pangalan?
2: Hi. Hello?
3: Yes po, tatay, ano pong pangalan?
2: Ricardo.
0: Ricardo, tatay Ricardo, pwede po bang pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Rosario.
0: Tatay, pakisarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo
3: Ricardo.
0: Makinig.
3: Pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Rosario. Oo, nakikinig.
3: Sarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo makinig.
2: Oo, nakikinig.
0: Tatay, sa telepono po kayo makinig. Huwag po sa radyo.
2: Oh.
0: Sa telepono po.
2: Sa boy.
0: Apo, taga saan po kayo?
2: Taga Jones.
0: Jones.
2: Jones Isabela.
0: Ah, Jones Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Ricardo?
2: 77.
0: 77, batang-bata. Apo, Tatay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
2: Oh, Kuya Boy. Kanya lang yung nabili namin dito. Doc Herbal Coffee.
0: Ay, hindi po yan sa atin, tatay. Rice coffee po sa atin. Rice coffee. Hindi ko po yan kilala.
2: Ay, rice coffee.
0: Opo.
2: Ay, ganun.
0: Ang rice coffee.
2: Sabi nila rito, sa Jones, wala raw dito yan. Yung rice coffee.
0: Ah, diyan po sa Jones Isabela. Natanong nyo na po sa lahat ng mga butika diyan?
2: Oo, natanong na lahat.
0: Ah, okay. So, wala pa po ng ating rice coffee diyan sa Jones Isabela. Okay po. Sige
2: wala
0: po, tatay.
2: Pa.
0: Hayaan po ninyo at atin po namang ipagbibigay alam po ito sa atin po namang mga deliveries ng malagyan po diyan sa Jones Isabela nang kayo po'y makapagsimula na ng pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
2: Oh.
0: Okay po.
2: Kasi Kuya Boy, bumili kami, ang nabili namin ito nga, Doc Herbal Coffee.
0: Ah, hindi ko po yung kilala, tatay. Hindi ko po yung kilala. Ang kilala ko po yung rice coffee po natin. Okay po?
2: Okay.
0: Apo.
2: Sige, maghihintay po, Kuya Boy.
0: Yes, hintay niyo. Okay. Tatay Ricardo, gusto ko po na halimbawa, tatay, ganito po. Kapag meron na po dyan sa Jones Isabela, halimbawa nakabili na po kayo sa mga susunod na araw, susunod na linggo, itanong po ninyo ulit dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Jones. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng rice coffee po, tatay.
2: Oh.
0: Okay?
2: Okay.
0: Oh, pangako nyo sa akin, ha, kapag nakabili na kayo ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli parehong oras, Tatay Ricardo.
2: Oo, pangako yan.
0: Pangako yan, tatay. Aasahan ko po yun, yung pangako po ninyo. Kapag nakabili na kayo, tawagan nyo po ako at magkukwentuhan ulit tayo, Tatay Ricardo.
2: Oo. Okay.
0: Yes, tatay. Maraming salamat, tatay. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Mabuhay po kayo, tatay. God bless. Salamat.
2: Okay, salamat.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank you po. Ang kaibigan si Tatay Ricardo ng Jones Isabela. Hello po naman sa mga taga Jones Isabela. Oy, dyan po naman sa may part ng Visayas at Mindanao. Available din po yung ating rice coffee sa Grace Pharmacy, ha? Kung meron po kayong alam na may Grace Pharmacy po dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, pati po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, pati po yung ating sabon. Alam nyo na yun, mga kaibigan, ha? Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Alam nyo po, napakarami na po ang queries, ang tanong sa atin ng mga taga Mindanao. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa atin po mga kapatid na mga Muslim. Wala po kayong dapat na ipag-alala kung kayo po'y iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal. Kaya po naman sa lahat ng ating po naman mga kababayan dyan, sa gawin ng Mindanao, maraming salamat po sa inyo at patuloy po sa pagdami ang ating po naman mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Doon po tayo natutuwa dahil po sa dami na po ng natutulungan ng ating rice coffee. Baka po isa po kayo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee dyan sa Mindanao. Nako, simulan na po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee nang hindi po kayo maiwan pagdating po sa kalusugan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock Radio.

0: oras, a las 7 y media.
1: Radio Bagbaking King. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto ug barato para sa imong balay ug bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
7: Adirico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara.
1: Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adrico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbagin.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
5: Ano sige ba kagpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
4: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
5: ka pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang niyo?
4: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka bag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayo na kabalaka kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: It's another exciting Tuesday night, October 6, 2026. At syempre, nararamdaman na po natin ang good vibes. Tonight is all about chances, surprises, at life-changing opportunities dahil tatlong major lotto draws po ang magbibigay saya at pag-asa sa ating mga players. Kaya naman po, hawakan ang mga tickets dahil mga favorite numbers yun po ang swertehin tonight. At syempre, ang mga kasama ko po tonight, walang iba kundi ang aking co-host. Hello Fiona, good evening. Ready ka na po sa mga pasabog natin tonight?
5: Hello Tan Aba, ready na at good evening din sa'yo. At magandang gabi rin sa lahat ng lotto players sa buong Pilipinas. Hindi lang jackpot pairing games ang kaabang-abang tonight. Nandyan din ang ating digit games na siguradong magdadala ng matinding excitement. Mula sa 6D Lotto hanggang 3D at 2D Lotto. Bawat draw ay may dalang pagkakataong manalo, kaya tune in lang dito sa IBC 13, BATV at sa aming mga social media accounts para mas ma-enjoy nyo maglaro ng PCSO Games. Pero reminder lamang po na lahat ng PCSO Games ay para lamang sa 18 years old and above. As we always say, play smart, play safe, and play responsibly.
4: Yes, at para nga po gawing mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga lotto players who will serve as our lotto draw panel of judges from the gaming public.
5: Also, here with us tonight are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
4: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance din yung manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging pag-aanda, let's watch this!
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Tickets checked, good vibes ready, and to the highest level na ang excitement. Lotto Philippines, this is your moment! Game time na!
4: That's right, wala na pong atrasan! It's time to set the machines in motion, get the balls bouncing, and let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz. Ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
1: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
2: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: So basi-pasi.
0: Sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bilabila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangkay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisya yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka

0: Sa itong gabi?
1: Katahinan sa ako pato magamit kapi. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
0: Ha? Sa kulian?
1: O kato kaneng ama nga mo rin na.
0: Abukid sa...
1: Kaneng.
0: Sundan?
1: Oo. Niya, o sa oa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
0: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
1: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga ihaya.
0: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
1: Makakat-kat ko ba?
0: Tanong mo yung
1: sa mga mga. Ay, magrapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
0: Sige pa ka na ni Mulay?
1: Sure.
0: Lido?
1: Alberto.
0: Tuloy mo idad?
1: Ah, ito anak ano, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon na. Paragis Bila-Bila.
3: Oh, paragis Bila-Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Iyo, Jigo! Unsa may buhaton ta? Gamay na lang, Jigo! Umabta na kita sa higanting bitin!
7: O singan? Kalapatay tayo ni! Mupiyok na lang ko!
8: Puso! Gamit ang lang atong mo, Jigo!
9: Bitaw, no?
8: Palanda mo! Palanda!
6: Ano ba?
8: Pilahan siya!
7: Magigat!
8: Ikaw lang nasa busa pagkulor sa iganting bitin!
9: Dili siguro makadota na itong magic wand niya! Tungod sa kadako ini!

0: Utala! Utala nemo! Utala nemo!
1: Muna naman may pangutaan na to, koy!
2: Aka po yan ni Mooy! Sige na! Mapalayo na ta din, hi!
0: Dili yung palayo ang higat ng agila, kundi mabot sa sigo!
1: Unsa? Bituang! Dili may himo, ay! Maabtantas, lina lang sa kangit-ngit!
2: Mamatay ta!
0: Maugyat!
1: Yan na!
2: Tata!

0: ayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon. Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
2: Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gitso siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalain akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Ma,

0: niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpadayon lang gihapong paggamit kay Mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapong paggamit kay Nindot man.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Rock, Rock, Radio.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01 sa buntag.

0: Alright, usa ka maayong morning kaninyong tanaan, mga kabagding o kabungkada. Adlaw kita karon ng Miyerkules Pizza 7 bulan sa Oktubre tuig 2026. Kasi natingala mo nga lahi ang ato ang bid nga gigamit karon. It is because karong adlaw mao ang ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting, and Bell FM. So later on, pwede na mo magpadala sa inyuhang mga anniversary greetings, mga kabagting o kabukada. Pinaagi sa tuang hotline number 0998-997-8890. Again, ito ang hotline number 0998-997-8890 alang sa inyuhang mga anniversary greetings, mga maanindot nga greetings para sa ato ang mga kaubang mga listeners, and of course apil na ang sibyahan sa Radio Bagting and Bell FM, and of course lakip na usab ang ato ang Baganyan Broadcasting Corporation. O niya, tiyod-tiyod usab, mga kabagting o kabulkada, inyuhang madungog ang mga mensahe gikan sa mga kaubanan nato sa buhat, gikan sa admin department, at sa news department o sa entertainment department. Again, sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa tuang mga technical staff, ngadto sa news department, entertainment department, ako si Bagting 19 Web Cheryl Unyot Lirazan ang makiguban kaninyo. Nininga to ang programa karon. Dili gini sa lanog sa Bagtingan, anniversary greetings ni sa mga kabagting o kabalkada. Para sa ika-26 karon nga anibersaryo din sa Baganyan Broadcasting Corporation. Again, ang ato ang hotline number 0909-102. Pwede rin yun sa ato ang contact number pero dilita makadawat o tawag. Dinilanta sa PICAS linya 09-98-997-8890. Pwede usab mo comments at on Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment. Simulcast kita karon mga kabagting kabulkada sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756, and of course live na live kita sa Radio Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Mamonitor toro sab kita sa Radio Bagting mobile application. Samtang sa dili pa tamo-tamo dawat sa inyuhang mga importanteng mga or kinasingkasing mga mensahe para sa ato ang anibersaryo karon, naon sa nato ni mga kabagting og kabalkada kay kaning music video manggod gihimo ni siya kani adto, no, before ang Ascenso Media Awards. So amo po ni ipadungog karon sa publiko, na-post na ni siya sa itong Facebook page pero wala pa ni napadungog dinhi sa kahanginan. Alright, mga kabagting o kabulkada, ato ang paminawon, ato ang lantawon sa ito sa mga official Facebook Live karon, ang official music video sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting, and Bell FM. 106.6
1: Bell FM. Radio Bagting.

0: tinitiyak kinimon, nagpuyo sa Upper Bayaw, Purok, Alimango. Sukat pa sa pagtukod yung dani nga Radyo Bagting, ma'am. Kaya din na kami kapaminaw lang istasyonan.
1: Akong pangalan, akong ngalan, Mansuito Matutis Ayaay. Tungkol sa ilang mga programa na manahanggig ko maminaw sa programa nila. Labi na sa alas 5 na programa ni o kisa may makahos o dili si Vanessa o na pangilain po.
0: Dindot ang ilang mga programa, mga balita.
1: Ako mensahe nga unta, kining istasyon na magpadayam tayo sa hangtod.

0: Kumit mao kadto mga kabalkada, mga kabagting o kabalkada ang official music video nga gihimo sa Baganyan Broadcasting Corporation na Radio Bagting and Bell FM before ang Sinso Media Awards nga gihimo karon lamang tuiga. So mao toy ato ang entry and mao sad to ang kining gitawag nato nga station ID sa Radio Bagting and Bell FM. Kuan to siya kaning gimerge ba ang greetings gikan sa tuang mga listeners and ang station ID sa Radio Bagting and Bell FM. Alright, good morning. Ala, daga na kayo ang naglantaw sa tuang Facebook Live karon. Dagan kayong salamat kaninyong tanan gikan sa kinailad mang bahin sa muang kasing-kasing mga kabagting o kabalkada. Daghan kayong salamat kaninyong tanan mga listeners, mga viewers sa Radio Bagting and Bell FM, BBC's Entertainment Official Facebook page. Lakip na usab sa Radio Bagting News Official Facebook page. Lahi ni sila ang mga message din niya. So good morning kaninyong tanan, daghan kayong salamat, and of course sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Og sa wala pa naka-download, hala sige pag-download na mo, available lang ka na sa Google Play Store. Good morning ni Rosalie, saludo Dali Ripin, good morning Ate Chang, happy 26th anniversary BBC listening in Mulum, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Oy, gumpiyasa sa lang mga taga Lapuyan. And of course, good morning ni Johnry Gyulin. Happy 26th anniversary Radio Bagting from Rigla Gipos. And of course, si Johnny Cuba, mayong buntag ma'am siya. Happy 26th anniversary Bell FM. Happy listening from Barangay Don Jose Dina Zamboanga del Sur. Actually, ang nagkuan karon nag anniversary Radio Bagting and Bell FM. So, ayo kalimti ang Bell FM, ayo kalimti ang Radio Bagting. Okay, usa man silag. Kasi nga lang na usa o kinaiya. Ayan. Dagan kayo salamat. Don't forget to like, share, and follow. Aron ang ilahang mga kinasingkasing usab nga mensahe ato ang mabasa karon. Pwede po mo mutawag ha sa atong hotline number 0998-997-8890. Once again, atong hotline number, dili ni siya makigbungol ang ako ang hotline number ha, 0998-997-8890. Pero pwede mo mo text at ako ang contact number 0909-102-0005. Una ako ang public number, contact number, pero dili siya matawagan kay makigbungol man isa ko aning ako ang cellphone manggo. Ayan na. Modawat na taha sa inyohang mga tawag karong mga orasa mga kabagting o kabalkada. Alright, good morning sa mga naglantaw sa official Facebook page karon sa Radio Bagting News. Good morning ni Juanita Sasil Calderon Tilaon. Good morning. Good morning Ate Chay, watching here and listening from Purok, Malinawan, Barangay Colomulove. Good morning usab ni Aljo na Mukatkat. Ikuan na diha, i-comment na ng inyuhang anniversary greetings sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. Ako, mahatag ko o kanabitang pinakanindot nga minsahi para sa Radio Bagting and Bell FM. Nita ko diha karon at aga na itong Gcash, no? Sponsored by me. Hatag ta og bisag 50 pesos lang three best anniversary greetings sa Radio Bagting and Bell FM. Palipay pa nato sa atoang mga listeners ba ana minaw karon gikan sa live Facebook live nato, mukha tag 3 sa atoang texters, mukha ta bisag usa lang texters, atoang caller mukha po tag usa ang pinaka the best nga anniversary greetings gikan sa atoang mga listeners, gikan sa atoang mga kabagting og kabalkada. si Aljun. Happy 26th anniversary Radio Bagting and Ball FM from Aljun na mukatkat ini sa Pagadian. Happy 26th anniversary Radio Bagting from Juanita Sasil Calderon Tilaon. Good morning usab ni Ma'am Merly Templado. Thank you for watching from Purok Golden Flower, Lumad Pagadian City. Good morning ni Melvin. Isoda ni Lili o ni ko ano ni Melvin. Melvin, okay. Gagmatoy mangod kayo. Good morning ni Melvin Limbo from Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Oy mga taga Tukuran, good morning kaninyong tanan. Good morning usab ni Tercy Lasconia. Good morning Ate Chang. Yes, hello, good morning. Alas 5:16 sa buntag mga kabagting o kabulkada sa Pikas Bahin. Before nato na itiwason o basa ang inyong mga mensahe, mga anniversary greetings. Ato sa paminawan karon ang greetings gikan ni Inday Garutay sa Entertainment Department mga kabagting o kabulkada.
1: 106.7 Hello, hello, hello. This is Inday Garutay sa DXC 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. Happy 26 years anniversary. 26 years sa paghatag og serbisyo. 26 years sa paghatag og lingaw sa mga katawan. And 26 years sa paghatag og ligdol, baskog, og hait ng mga balita. Dugang pang na mga katawigan alang sa pagselebrar sa more years and more prosperity. Baganyan Broadcasting Corporation could be BC.
2: Hi, this is Martin D of the XC 106.7
0: Alright, tamaw ka ito mga kabagting o kabalkada. Si Inday Garutay ni Sumpay Mamuse Martin D. Sige lang, si Martin D. Ito po itong patingogon later on. So si Inday Garutay ang mga ka to mga kabagting o kabulkada, si Inday Garutay ang ato ang program director sa Bell FM para sa entertainment program, entertainment department to sila mga kon siya di ay mga kabagting o kabulkada. Good morning ni Nori Amor Prahes. Good morning Ate Cheng, happy listening. Alright, good morning Junie Cuba. Ate Cheng, happy 26th anniversary Radio Bagting, watching from Dinas Don Jose. Don Jose Dinas Zamboanga del Sur. Good morning ni Aiza Maghano. Yes, hello, good morning kaninyong tanan. Ikaw na i-comment na din ha ang inyong anniversary greetings para sa Radio Bagting and Bell FM. Kay later on, mahatag taog tulog ka mamili ta og tulo ka mga commenters, best commenters para sa best message, best anniversary greetings sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. Hatag tag 50 pesos lang gud nga GCash or load. So sige na, comment na sa inyuhang anniversary greetings sa Radio Bagting and Bell FM. Again, contact number ha sa ato ang pagpanag-uban, pwede mo mutawag, naka-andam na ning ato ang hotline number din eh. 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. And again, yung mga comments din ha sa atong Facebook Live sa Radio Bagting News o sa Bell FM kon BBC's Entertainment Official Facebook page. Ato nang basahon later on. Break sa ta mga kabagting o kabulkada. Humanining pipila ka mga pahilinon. Hinumdom, balik ta mga kabagting o kabulkada. Alas 5:20 sa buntag.
3: 106.7 Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ano?
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Ang
10: ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, patin sa iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3 Radio Magbating Ding.
0: Alas 5.27 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada, just stay tuned lang and ipadala ang inyohang mga anniversary greetings through 0998-997-8890 or pwede sub ninyo i-comment sa atong Facebook Live karon kon asa ta naka-live sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Ang ato ang programa karon mga kabagting kabalkada, hatod ka nato sa National Irrigation Administration. Kung doon ako mo yung mga concerns, mga reklamo, kabahin din ha sa inyo ang irrigasyon, especially sa ito ang mga kaigsunan nga mag-uuma. Dool lang kamo sa bungatan sa National Irrigation Administration, Regional Office 9, Zamboanga Peninsula. Nga nanimutang sa Regional Government Center, Balintawaka, Pagadian City. Lain pang miabag sa ito ang programa karon si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanaymutang sa Santiago dol sa Dibim, ang lain nilang branch na imutang sa Duterte Street Gatas dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ado na sila ang ilahang main na nanaymutang sa SMC dol sa SMC si College. Ado na sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Dumingag, Zamboanga del Sur. Lain na pang miabag usab ang Vitron Vitamins Plus Iron alang sa inyohang mga bata. Dili pa kaayo kabalo mo basa o makatabang ni sa ilaha. Vitron Vitamins Plus Iron ang bitaminang makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalamtip sa salabutan o maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon alakip na usab sa mga may edad na. Vitron Vitamins Plus Iron ginama sa RSV Trading, FDA approved o mapalit sa nagkadayang butika o parmasya sa inyohang dapit. Pwede ka mamutawag sa 0912-179-7351. Lagi po sab nga miabag, mga kabagting o kabalkada, ang Nature's Gift sa ato ang programa karon. Alright, let's go back na sa inyong mga anniversary greetings, mga kabagting o kabalkada. Good morning ni Pitoy Hida. Naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. And good morning usab ni Fernando Saringan Bangay Siso. Uy, si Sir Fernando Bangay Siso. Good morning, Ati Cheng. Happy anniversary sa Radyo Bagting Ugbal FM. Thanks from former pioneering reporter Bagting 38. Ay, kani si Bagting 38 sa una. Ako po ning ginapaminaw sa Radyo Bagting. Kani anto, gikan pa ko elementary hantun high school na. Alright, thank you so much, Sir Fernando Bangay Siso. Bagting 38, si former Bagting 38. Good morning, usab ni Amy Vasaylahe. Thank you for watching. Don't forget, mga kabagting kabulkada, sa pag-comment sa inyuhang anniversary greetings, matagtag 50 pesos load or GCash later on sa mga maanindot o mga comment, no, kabahin sa tuwang anniversary karon. Good morning ni Feli Montañez Altobar Ortiga. Thank you for watching sa ato ang programa karon sa BBC's Entertainment. Samtang sa pikas bahin, mga kabagting kabukada, ayan na to na basahon pag-usab ang inyohang mga mensahe karon. Happy, happy birthday di ay sa mga nag-birthday karong adlawa.

Alright, mga kutok mga kabagting o kabalkada, si former Sambuanga del Sur Governor Attorney Antonio Tony Cirillas, ang Secretary Sub sa Office of the Presidential Advisor of Mindanao Concerns. Og sa tanan ng mga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday. Our wish is kana lang yung good health para kaninyong tanan kay magunsa man ang gaghan kayo tapod og handaon niya masakiton kayta. Oh, ana ra gyud na siya. Importante nga maayo ang ato ang panlawas karon. And more blessings to come kaninyong tanan mga nag-birthday karon.

0: Alright, let's go back na sa anniversary greetings na to karon sa to ang gikan sa to ang mga viewers, gikan sa to ang mga listeners sa Radio Bagting and Bell FM. Good morning, gikan sa 1823 Ate Cheng. Good morning, happy anniversary Radio Bagting and Bell FM. Daghan kayong salamat gikan ni 823. Ayan, good morning usab ni Ma'am Philly Ortega. Ate Cheng, happy 26th anniversary Radio Bagting, more blessings and thanks for giving more updates and more power Radio Bagting and the Bell FM. Murag mao na gini. Gwapo kay siyang mensahe. O, basin ka mo diha. Namoy mga gwapo kayong mensahe. Good morning ni Johnny Cuba. Naglantaw siya. Naglantaw paghihapon karon sa tuang live sa Radio Bagting and Bell FM. Good morning usab ni Jomar Diam Takugnoy. Good morning, ma'am. Watching from Binuay. And happy, happy 26th anniversary Radio Bagting News. Radio Bagting and Bell FM. Alas 5:36 na sa buntag, mga kabagting o kabulkada, dini sa ato ang pagpanag-uban sa ato ang programa karon. Samtang sa Bikas Bahay na ito sa paminaon karon ang greetings gikan ni Martin D. Gikan gihapon ni siya sa Entertainment Department, mga kabagting o kabulkada.
1: 106.0 Hi, this is Martin D of DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Would like to say happy 26th anniversary, Bagadian Broadcasting Corporation, BBC. Long live and more business to come. 106.3 Bell FM. Radio Bagting.
0: Alright, that was Martin D sa ganito imuhang programa pang. Kalimot ko. Sa ganito yan. Yeah. Ha? Ay, true love conversation na. Sorry, juga yung Martin D, nalimot ko. Pero, in fairness no, nindot kayo og program si Martin D, maka in love. Uy, gikan sa Bell FM Department, ito ang DJ of the Year. Palingkura na dito sa FM Booth, boy. Ito ang DJ of the Year, kay pangayuan na ito nagminsahe. O, si DJ Annabelle Guitarte. Ito po ng paminawon karon ang iyahang message para sa ito ang anniversary greetings karon kay pipilar man ni silagod ang mga tao sa Bell FM. O, kana si DJ Annabelle Guitarte. Siya mo DJ of the Year. Kadawat ni siya plaque of appreciation, if I am not mistaken, and certificate gikan sa City Government of Pagadian. Ako ang atangan ng imuhang pinaka maanindot nga mensahe, DJ Annabelle. Kaning ato ang IT client, Dela Piña. Kaning tagailang kog kyo kung okay na ang mensahe gikan sa ato ang DJ of the Year. Ah, wala pa di ay. Sige lang, ato ang paminawon karon. Basahon sa ninako ang message gikan sa ato ang gikan sa admin department. Samtang sa dili pa di ay nato. Samtang sa dili pa di nako basahon ang message gikan sa ato ang admin department. Napailain di ay client ato sa ning ako sa ning dayalan. Ayan. Aning kamutan na to nga motubag. Pangayuan na to mensahe po. Gikan niya po ni sa admin department. May lag din ni masukuron. Pawa na, nitubag na. Hello, Ma'am Shello Maristura. Good morning. live daron sa Radio Bagting and Bell FM. Unsa may imuhang pinakanindot nga mensahe karon sa tuang anibersaryo. Ikabayin di size nga anibersaryo sa Radio Bagting and Bell FM under sa Baganyan Broadcasting Corporation. Go ahead.
2: Good morning, Ate Cheng. Maing buntag po sa tanang tigpaminaw sa Radio Bagting o sa Bell FM. And happy anniversary, Baganyan Broadcasting Corporation. For 26 years, naghatag mo o insakto o tinuoray nga balita. So, padayon, more news, music, and entertainment para sa tanang katawhan, sa tanang tigpaminaw sa atong sibyaan. And we hope we enjoy the day sa atong mga activities karon o happy anniversary. Thank you, Ate Cheng.
0: All right, thank you so much. Gikan to kabagting kabukada sa mga admin department. Motoy tigswildo na mo. Tarongon yun na to og kining istorya sa dito swildo. Anyway, thank you so much, Ma'am Sheila Maris Dura, sa imuhang pinaka-anindot nga mensahe. At sa basahon karon ang greetings lang yapon, mga kabagting o kabukada, gikan sa ato ang admin department. At ning dalion o basa kay basin niya o kwan. Nana si Father ang ato ang officiating priest karon sa ato ang anibersaryo. Alas 6 day sa buntag, mga kabagting kabukada, magsugod na ang Holy Mass para gihapon sa ika-26 nga anibersaryo sa Radio Bagting and Bell FM under sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning, Father Rene Herrera. Thank you for coming today. Alright, money ang pinakanindot nga mensahe gikan gihapon sa admin department. Happy 26th anniversary BBC sa tanang hagit nga atong naagian. Nagpabilin kitang ligon og nagtinabangay aron padayon ang atong kumpanya. Salamat sa tanan sa walay puas nga suporta og dedikasyon. Hinaot padayon kitang panalanginan og hatagan pagdaghang oportunidad og kalampusan sa umaabot. Salamat BBC. Alright, thank you so much. Sheila Maristura, gikan gihapon to siya sa admin department sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ready na si DJ Annabel Dinha Klien? Ready na? Noa? Ah, wala pa? DJ Annabel, ato ang DJ of the Year, ang pinakanindot nga tingog. Oh, niya na po na, Glenn. Unahon sa nato ning kwan. Break sa ta, tiod-tiod. Sige, atong sa atong pagbalik, mga kabagting kabukada, ato ang paminawon ang mensahe gikan sa atong DJ of the Year, si DJ Annabel Gitarte. Break sa ta, mga kabagting kabukada, alas
1: 5:43. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirap nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you
4: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: 106.3 Radyo Magbating.
0: Alright, alas 5:49 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa atong pagpanag-uban sa ato ang programa karon, anniversary greetings alayon sa ikabahing disayis nga anibersaryo dinhi sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting and Bell FM. Nining mga oras sa atong natay tawagan gikan sa ato ang partner stakeholder. Nagsilibrar na po ta karon sa usa ka tuig na sad ang ato ang partnership gikan last year hantod karon. Nining kamot ta nga matagan, nining kamot ta nga matubag ta karon. Samtang sa wala pa gitubag. Good morning ni Rene Relativo. Happy 26th anniversary Radyo Bagting and Bell FM. God bless and more power gikan sa Barangay Lower Dimurok, Molave, Zamboanga del Sur. Lain pa nga mensahe karon gikan gihapon sa ato ang mga viewers sa Radyo Bagting and Bell FM. Good morning ni Milba Suko. Hi Ate Chay. Good morning. Happy 26th anniversary watching from Josefina Zamboanga del Sur. Always good morning naminaw Ate Chay.

0: 5:51 na sa Kabuntagon, mga kabagning kabukada. Ato ang paningkamutan nga matuwag ni karon sa ato ang DJ of the Year. Kung pwede, makatawag pa baka ning ato ang contact number. I mean, ang ato ang hotline. Kay kaganihaw, di mani makatawag siya. Good.
1: Good morning.
0: Yes, good morning! Ang ato ang DJ of the Year, si DJ Annabel Gitarte. Go ahead, DJ!
1: Happy anniversary to Baganyan Broadcasting Corporation. Despite of so many trials and setbacks, we are always here. We've remained strong and we will always be the strongest and the most loved radio stations in this part of Mindanao. Happy anniversary again, Baganyan Broadcasting Corporation.
0: All right, thank you so much. 6.0 So, mao ka to mga kabagting o kabukada ang mensahe na gikan sa to ang DJ of the Year. And another gikan sa ato ang partner stakeholder karong buntaga tong paminawon usab. O kusog kayo sa tanan. Wala pag itubag, sige. Alright, mga kabagting kabukada, live na karon ang representante gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion na alang usab sa ilahang anniversary greetings. Yes, good morning, go ahead.
2: Hello, good morning.
0: Mm-hmm. Go ahead sa inyong anniversary greetings.
2: Before ko mag-greet, ma'am, no? Mayong buntag sa tanan o sa itong mga suki ng ating Kuminaw, labing na sa Dresa, BBC, Radyo Bagting, and Bell FM. In behalf of the officers and enlisted personnel of 1st Himo Battalion, no? So, warmest greetings to your station, the 26th anniversary. Greetings coming from the 1st CMO Battalion. Thank you. Mabuhay. Good morning.
0: Alright. Thank you so much. Mga kabagting kabukada. Okay, ito ang usa sa ito ang ligon nga partner stakeholder gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Di na ako isaba o kinsa to. Okay, mangutana na po niya mo. Kinsa dito, Ate Cheng. Gikan to siya sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. At usab ning basahon mga kabagting kabukada, usa sa mga ni-sponsor sa ato ang anibersaryo karon. Gikan ni siya sa Hong Kong, OFW ni gikan sa Hong Kong. Pero originally, taga Malagala, Dumingag, Zamboanga del Sur ni mga kabagting kabukada. Bunso ni sa Itorma family of Malagala, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ano yung mensahe? Happy 26th anniversary, Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. Congratulations sa inyong ika-26 nga anibersaryo. 26 katuig sa inyong pagserbisyo, paghatag og balita, lakip na usab ang paghatag og manindot nga entertainment program. For 26 years, you have been the voice of the community, bringing information, inspiration, and joy to every home in Baganyan Broadcasting Corporations, sa inyohang mga listeners and beyond. Happy 26th anniversary, wishing you more years of success, growth, and continued service to the people. Mawagat to kabagting kabukada, no? Ang usa sa mga nag-sponsor nato sa itong ika-26 nga anibersaryo, si Bunso of Eterma Family Vlogger to siya mga kabagting kabukada nga naa karon sa Hong Kong. Sabi kasbahin basin matingala mo nga wala tay wag tingas katawhan, wala po tay BBC Bagting Balita alas 7. Kumikan kay do na tay mga programa nga paghimuon, do na tay i-preparar usab mga kabagting kabukada. So sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 7 onwards, Holy Mass. So pwede gihapon maminaw mo sa ato ang Sibyahan sa Radio Bagting and Bell FM, because listeners and viewers are all part of this 26th anniversary. Without you guys, dili ta magmalampuson. So samtang sa pikas bahin sa dili pata manamilit mga kabagting o kabalkada, ato sa paminawon karon ang mga 30 ka mga sponsors, major sponsors nining ato ang ika-26 nga anibersaryo. Nakip na usab ang paghatag og suporta alang sa outreach program ay pahigayon alas 10 sa buntag sa may barangay Santa Maria, Pagadian City.
3: 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Ang Baganyan Broadcasting Corporation would like to thank our major sponsors for this 26 years anniversary. National Irrigation Administration, Region 9, Nungladin Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First CMO Mahigalaon Battalion, EB Signatures, Prince and Souvenir Shop, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic, Ms. Mervel Andapo, Pagidian City Councilor, Roger Acidilio, Nature's Gift Marketing Corporation, Cherise Lichen House and Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Mads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lula's Sweet Little Things, Gilles Office Supplies, Duksan Bigasan, RSB Trading Incorporated, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Laika's Kakanin, Pagidian Iki Bingo Incorporated, GC Lumbaran A Nature's Herb, Mr. and Mrs. Francesco Onyot, GL Reyes Dessert in Kakanin, Online Purified Waters, Bumso Black and Itorma Family in Dumingag, Mr. and Mrs. Robert and Sherry Brown, Capitana G. Tampos and Mrs. Marina Tual, Miss Mercy Ilagan Onyot.

0: sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na ano, kakuha yung maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.0 Radio Magbating. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Are you planning to
7: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may magpapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
11: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
12: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga, bila-bila, okay na gika ayo, wala na ko lang giinom, kana lang din siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayong na tambal kay, kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
11: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
1: Radyo Magbating.
7: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
14: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya o kini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
15: Mahigala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, October City 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din nilamang sa nagunang registration sa nakbayan sa Pagarian. Kininyong mahigala, Elmer Bagits Maghanoy.
16: Inyo sa Bsaik, sa babatin mahigala, magkikuban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa. Miyerkules!
15: Unang sesyon,
16: no? Oh? Unang sesyon sa bulan sa October. Oh, musta to mga aktibo nga mga konsehal? Why, lit.
15: Nadia ito mga amigo, nasi Konsyal Lansko, Konsyal Jigir Ariusa. Uy, namin bago na kong amigong Konsyal.
16: Mawa.
15: Oh, si Konsyal Ben Colben.
16: Insay mo to?
15: Di nagin siya mabalik kung sa iyang handuan sa unang panahon.
16: Di siya mo kuhan
15: din. Nakita magod niya dito sa Makasing ba, katong himo nga laboratory farm ni kuhan dito, Mayor Samico. Naagin ay mabuhi niya saging. Abi na ko og ang mabuhi dito kana rang kamuti. Kuy napasi kun Sir Roger Sidilio.
16: Niya ang ayan ni mahimo unta nga presiding officer si kon ba? Konsehal Jigir Ariusa.
15: Oh.
16: Kay sayo may pirmi maabot.
15: Sayo oy.
16: Kini manggong mangantay presiding officer. Dapat sayo gitang maabot. Ang sugod sa sesyon ba? May ngantag, alas 9 kita sugod. Alas 9 kita sugod. Ikaw sa, yung presiding officer mo lahi.
15: Eh, kung ano ni Mahitabo, no? Nga, karong si Manahon na, pagka pizza 10, sabado mo na siya. Unya job sphere, asa man ibutang sa pizza 9 or pizza 12?
16: Kani mo itong tanahon, mga ikala.
15: Ato ning subay-subayon.
16: Ato ning subayon kay... More ba ni nakanindot di resyudad? Laliman
15: ka? Okay, kada bulan. Huwag kay trabaho. Siyaro na po magtinapulan ka nga. Nay job sphere kada bulan.
16: Oh, kada bulan. Nay job sphere mga igala. Siyaro. Wa nagay. Taong wag yung trabaho. Pero tinigyan niyo mo. Di malasa. O wa nagay. Laktod pagkasulti. Wa nagay pulos.
15: Hindi na po ka mailad. Yan naman. Kwan mo niya ay coordinated niya sa Department of Labor and Employment sa Dili. Kunya na diha ang katong mga yanan sa mga nangita o negosyong nangita o trabahante na gani o ban hired on the spot.
16: Nakanindot diri sa syudad ba? O niya, mas nakanindot pag yun mga higala kay i-open pag yun istanan.
15: Oh, asa mga musipyo na nakita na ito. Musipyo na apply. Kay hurot-hurot na mood sila trabaho god.
16: Kay sayog ta mga higala nga ang center sa probinsya na ang gawa sa ang center sa ekonomiya mga higala nas pagadian. Mm. Onya ang center po sa Panarbaho sa tibuok probinsya na po sa pagadian.
15: Okay, kana bitong taga probinsya lain-lain nga munisipyo, ang lain-lain nga munisipyo. Makita man nato dre, gikan sa kanang panday, kanang sa construction worker, padulong na dito sa mga empleyados gobyerno na ay taga lain munisipyo.
16: Okay, mas daghan man dire ang mga magtukod og building, mas daghan dire mga opisina. So ang Panarbaho nakatutok yun dire mga igala kay butang na to dito sa munisipyo.
15: May gamay raman sila dito.
16: Gamay man dito mga igala unya. Kada munisipyo na be mo graduate kada tuig.
15: Oh, daghan po mo graduate nila niya sa pagadian po god. Ingnon ta nga daghan mo graduate po dire pero daghan man po magtukod og negosyo. Gumikan lagi na nga dako po silang saling ni Miro Samico nga anin dot ni pagadian.
16: Manay
15: tag negosyo walay mangayo og tong walay mga yung sobre-sobre.
16: Maunay nakanindot diha mga higala kay huwag daghang mga muput up ng mga negosyante, matukod o mga edipisyo din he, daghang trabaho.
15: Kanilang ganing, kanilang motorcycle, saan eh, mga tindahan, na maligyag.
16: Lahat po itong basta motor, Imcor.
15: Nalipay, Miss Mayor, sa amin ko ato kay Imcor, nitabang
16: sa Nitabang sila sa sunugan.
15: Oo, nakatanaw ni mo, pretty naman daghan na diyeng, negosyo din ni mapalaw na magkapakita, maabot kag balintawa kung pananaw ahanin na maligyag motor. Yan na ako nakita ni isa ka-display, katong ni atubang bitaw ni Mayor Samico, naanay ga-display na din ni o kanang di-battery nga kanang tri-single.
16: Lahi po itong kuhan, BYD.
15: Lain po
16: ito. Naman ito'y suntuopin
15: niya BYD. Single yun siya, single.
16: Tama po siya na.
15: Unya, dagko ang battery, doha ka buok.
16: Sama na, itong NXT. Dile.
15: Ambot sa ninga na to iwan. Hindi ko sweet to kayo to kay. Basta kay na ay battery. Hindi ko nga, hindi ka drin. Kay masugutag sa dili. Kanang kadugayan na battery. Mawa naman na, di naman na asya maka-charge.
16: Ubus, may yung quality yan na.
15: Saka na, mo po'y daghanset. May baligya po na niya ang kumpanya. Noon na na kung tagpila presyo sa dili pa daw baligya, kay ipan-display pa.
16: Mali na kanindot mga higala kay naibagong edipisyo na magka-create na po ng job opportunities sa itong mga katauhan. Kay kung wala trabaho manggod ang tao mga higala, mag-graduate ka, ang purpose manggod sa pag-eskwila para magkatrabaho kag insakto.
15: Makagraduate ka.
16: Makagraduate.
15: Inig-apply niyo mo ang nagtrabaho, may ina-kusay muna human.
16: Mamabagin na yung number one nga pangutana.
15: Na? Bisa na human ni mo. Unsay imuhang kanang unsay tawagan na lain nga nahibal-an.
16: Bisa asa kang interview mo gyud ni number one nga pangutana. So, samtang sa pikas bahin, ato din padayonon atong gisgutan kagahapon mga higala kay doon na lagi nag-post lagi, doon na nalipay, doon na nag-uol. Okay.
15: Yan na traffic light.
16: Yan na traffic light mga higala, nagkadaghan ang traffic light diri mismo sa syudad.
15: Diya lang sa at ubos sa Samsuriko, kana Atbas Kulumban, nalipay mga estudyante. Kung anong malipay man mo, nga malit naman hinoon mo, sa dili man may muagi din o estate padlos iskulan, dili mas likoonon. Kung anong lipay man mo, isa wala na may mag-traffic din, malipat may ato sa hindi na kamunta.
16: Wala na magdakop.
15: Wala na magdakop dito. Kanang mga, pag lagi ito mga amigo, magdakop dito. Kaya helmet lagi pong estudyante kay tapulan po gayo niya uban mo tanong niya bukam na helmet sa malimtan magos sa tindahan sir ini mangisnak me
16: hasta po din ning dires may San Jose pa man no ning dires may Bilyatuna
15: sakop to na San Jose
16: na nga daghan po nalipay diha bahala daw matraffic ta gamay ingon gud siya kuis balag matraffic me
15: basta kay di lang kamulta kay 15
16: walay magdakop diha
15: ang kwad naman no walay helmet 15 first of all akanang sana wala kay side mirror
16: mo gyapon
15: 15 gyapon
16: 1-5 Japon.
15: Kanya, barato rin mo sa mirror tag 200, labing kinamahalan na, guwapo na. Ayon po mo sa mirror katong gagmatoy kayo ha, kay Dakpon.
16: Dakpon yun, bawal mong Japon na. Katawitong, di ka kuhan sa palad.
15: Palad na, pero unyag palad nga gamatoy. Katong yung dagko nga palad
16: sa LTO. Hindi ko yung palad. So mo na mga higala nga, at least kini mong kong pagbutang o pagput up o mga traffic light diri mismo syudad. Ikinindot mong kong mga higala kay kining motorista ba?
15: Dili na maglumba. Sa kani kana at mga nang Kulumban, Samsuriko, Ubos diha. Nagani magkuan diha, gamay man dala na. Pero daghan kaya pong magbangga din ha.
16: Daghan mang...
15: Maguna lagi o ako mo nagliko.
16: Og tanaw na tong record mga higala ng vehicular accident diha lang sa Columban. Na ay kuan diha na disgrasya diha mga higala.
15: Kada semana na gi mo disgrasya.
16: Nga magbangga, magabot des tunga kay pulos lagi murag nagkapanagiya og dalan.
15: Nagdali labi na gyud mo aksyon taliksik. Asas maglumba. Pero karon dili na sila bisa magtaliksik. Once nga inig pulas sa traffic diha, traffic lights dili bihalang nagulan pa ka.
16: Nya manghinaot pud ta mga higala nga kining pipila ka mga driver, motorista. Once gali nga hapit na na mo yilo, ayan na lang po na ninyo kapasa. No, dili kay, naghapit na galing ko, ninigreen, naghapit na mo yilo, apason pa yun. Kanyag pananglitan, napoy, hangol kay dalan, dito spikas, bisa guwa pa nakago, lupad yun na yun. Mag-abot, musto nga diha. Inokno matong disgrasya diha sa FS Paharnes, Corner Rizal Avenue, mga higala nga. Murag, lagpot, gilabay, slayo tong bao-bao. Banggaan ang tinwiler.
15: Buot man siya kay maapsan pag nilalagay. Niya ang tinwilers po, nagdagan naman po ganito naman.
16: Nakago naman to.
15: Di, dagan po siya. So siya kay naabtan.
16: Apason pa man yun. Apason pa ni...
15: Kwan yun, no?
16: Kanang apason mga higala, lisod kayo na. Kaya pila rin yung gap, ano, seconds naman taon na.
15: Seconds naman, ano?
16: Butal na ito, ang stop ni mo, 1 minute.
15: Oh.
16: Ay, kung ingnag, 1 minute, mga higala, di yung ka magkapakuan, di yung ka magkapaabot, di yung ka magkapaabot, 1 minute lang.
15: Isa ka minuto, ra. Sinya, ibaylo ni mo, madisgrasya ka. Wala nga, pag-guha na, pag-itan, pag-tanaw ni mo, nag-yilo, ni Aksyong Pulay, liko na lang yun. Kaya dili, magkabanggaan, ang liko ka.
16: O, tanaw ni mo nga,
15: apiki.
16: Apiki na ka itabok, right turn na lang ka.
15: Right turn, no?
16: Always go man ang right. Always go man atong right mga higala, right turn na lang ka. Ngita lang kagagianan o di ka gustong ma-stranded kas kainit. Narama na, pero o, imagin ang daginoton yung tao ni muna. Yan pananglitan, pulos
15: ay, mo. Ay, sarabito na kami no to.
16: Pulos mo daginotan sa pikas po, na po'y daginotan kayo. Mag-abot mo ito nga, balhin mag-hospital.
15: Pero, salamat po tanong nga, makita na to. Ang kulang na lang yun, ane. Kaning dinidapit sa intersection sa Dao, kanang, sana? Kanang
16: North Diversion Road? Dito sa babaw.
15: Unya, naapod ang buto, naapabaw kay traffic butangan dito sa unahan, no? Kay, ang uman lagi kay, para regional office, magod. Mapiki sila.
16: So,
15: kanan diha dapit sa kuan bitaw atubangan bitaw ng aid compound. Angayan baka nabutangan no?
16: Ang tanaw na to mga higala dili na angayang butangan og traffic light.
15: Kay gamay ra.
16: Ang kinahanglan gyud bitaw diha. Angayan padak-an ang dalan.
15: Sakto ko padak-an. Pero ang problema lagi og gamay ang dalan. Kuan magudagan magong libak-libak
16: pero, libaong. Pero national highway maguda.
15: Mao lagi. Og magisgot ta. Libaong. Oh. Trabaho sa DPWS mo nang mabangga ang kuan kay muliko mas libaong.
16: Og magisgot ta National Highway. Kumusta?
15: DPWS?
16: Sa itong taga DPWS.
15: Ano man inyong budget, anak?
16: Maintenance to. Tinanlubaka ng dalana. Nga,
15: naanod sa baha. Hindi mo na maanod sa baha.
16: Masig naanod diha. Kaya na may suba dito sa nahan.
15: Pwede matiab ito ng dalana. DPWS. Basigo sila kaagi, no? Ang mga nindot, magsakyanan, God?
16: Dili man sila maagi. Kaya ng opisina naman. Dira sa ubos.
15: Sa ubos.
16: Wadto ka o mubiyahe kay Sambuanga. Diri, mangga sa Balanghasan mo agi.
15: Oh, di na diha.
16: Di, magkakaagi ka daw ang diha. Hindi gina sila kita diha.
15: So, okay na ang traffic lights diha. No. Basta kay ayon ng krasada.
16: Andala ng banali o. Sus, nag-umbog naman ng North Diversion Road. Sus, ambot na lang yun ng krasada ha diha. Hindi mo nas DPWH. Hindi mo maintenance mga higala. Asa mga maintenance, gibutang ninyo.
15: So, kinahanglan nga ito, trabaho una nila kay ang city government, ba? Mga traffic lights na now. Niya, dito po dito ka ng paduol ka sa Petron sa Santa Lucia. Sus, tingala
16: ko nga,
15: nang hunong man ang mga sakyanan. Sa man, nay, nagbangga. Pagtanaan ako, traffic lights naman niya. So, sa at least nga nindot na.
16: Matay lang sa kadali, mga higala. Ito sa ipabati. Si...
15: Pagpasabot
16: sa... ni city traffic officer. Mga higala, diri mismo syudad, ining traffic light. Mga traffic light, nga gipang muntar sa local government unit diri mismo sa Pagadian.
17: Yes sir, ang katong upat ka buok nga wala nagfunction sa pagkaron nakita na mo duha ang nagfunction kay namo to instruction ng atong city mayor last Saturday. May bisita siya sa atong opisina. Nagtawag siya sa katong mga in charge sa pag pag-energize sa ato ang mga traffic lights nga wala nagfunction. So sa upat duha ang nagfunction karon kanang naa sa may corner Sagon and Vicente Cirilli Street kanang sa may St. Columban College. O ang ikaduha karon nga na energize na po, nagfunction na po kaning ni ang corner Datok og Hamisula Streets kanang sa may Petron sa Santa Lucia. So ang wala na lang nagfunction na to kanina lang kuan kini nilang diha sa may Sumampong kanang Datok kuan ba na Datok Uro nga street
18: o papadulong ka sa dapa kuan kanang
17: sa Kapitulyo kanang para pasaka po sa Dao. Og ang ikaduha kining ni ang sa old na Metro Bank may Rizal Avenue ko na Vicente Cirilli Street. So mao na lang wala pa nagfunction sa pagkaroon pero nanay gihatag ang atuang city mayor na nga specific instruction para ipasiga na bali. Ang amo ang recommendation kaning ni ang sa may Gasol kanang nai sa may bagong DIY niya sa mga
18: Juan
17: Cecilia ba na
18: abili oh, sa San Pedro
17: Santiago pa na?
18: Oo,
17: Moro Santiago.
18: Bandere Santiago, San Pedro.
19: Santiago, bandere na, Santiago.
17: Sa may Gasol.
18: Kang
17: Pulmones.
18: Corner Bahamundi nga.
19: Ito, traffic bito dyan, sir.
17: Pulmones Street o corner Vicente Cirilli Street.
19: Dayong saka na to, Palambang. O, kana diha.
17: O, diri sa kuan, kinig yung sa diversion road na to.
18: Corner, sa diversion
17: corner,
18: road.
17: Kuan po.
18: Dao Banali.
17: Oo, kanang Dao Banali. Corner Ibarli Street. Nagulat si Mayor ana o kanus ana nila ma butangan og island kay butangan na niya og traffic light.
18: Okay.
17: Grabe ka busy siya mabuntag diha og mahapon.
18: Kinsay unang muagi ba? Lumba.
17: Muna nga naagi tay traffic enforcer diha gibutang nga kamaog yun mo handle og heavy traffic kay para makontrol yun. So pagkakaroon ni una na pa ang sitwasyon. Among giihap, mura na naman siguro sa 16 ka, kuana, nanay tayo traffic lights.
19: Dagan na gito yun, no?
17: Kaya naman ko'y nadungag.
18: Mm-hmm.
17: So, katong initial na mo giihap, 15 pa to, pero namin mga nadungag, siguro na sa mga 16 na, ka intersections ang nabutangan ng traffic lights. Katong mga strategic ay yung mga intersections na yung mga problema.
18: Ang tiguma apil na, sir?
17: Wala. Wala kasi ang gi-count na to kinirang gihimo sa atong city government kay ang sa tiguma magod ko na sa DPWH.
18: Okay, so ang kaning sa diversion road sa city na siya, sir.
17: Or, yes, sa city na ang diversion.
19: Kaning sa kwan, sir, sa GTB padlong dito sa Balintawak, mas may update na, sir. Maka idea na, sir.
17: Wala ko kay sa kwan na. DPWH na.
18: Okay. So ilahan na oh DPWH nagkaminaw mo karon
17: pa nag-attend na miya na og kuan. Nag-attend man miya na katong pag-energize. Na energize naman pero di ko kay balo og anong napalong. Yes, daghan gihapon kog madunggan pero wala mo kay mga formal complaint dito sa to opisina. Pero sa mga series of interviews na to sa mga taga media no. Lagi yung mga pipila na karon nangabot ito nga nagreklamo about anang overcharging. Dili sakto nga pagpaningil. So ato po nang giaksyonan. By the time nga moadto sila sa ato opisina, ato gina siyang gi aksyonan.
18: Yeah.
17: Pinasikan sa balaod.
18: Sir, overcharging ang imong gisgutan. Samtang ang atong plitihan garon base sa tuang legal nga plitihan, it's 15 pesos.
17: Yes.
18: Okay.
19: Tabla tanan.
18: Diyan eh. Ngayon ang siya, apahangyo alang ko sir. Apahangyo alang ko na. Ngayon po ko ng driver. O sige ma'am, sa sunod, 20 ha.
17: So, ni-attend taong meeting sa mga presidente sa TUDA, no?
18: Yes.
17: Mga two weeks ago, akong i-inform na sila nga, in times nga na yung magreklamo, maigo gin sila sa balaod. Kay, once na yung magreklamo magod, back to basic magod daw, kung saan mo gigisulti sa balaod. Dito ra maguta. So nakasabot na sila ana. So ang ilang gibuhat karon pinaagi sa Federated President sa PAPTUDA. Naghangyo sila nga ipa saka na pod ang kuan ang taripa. Since wala pa na nahimo sa ato ang mga konsehal sa siyudad sa Pagadian. So dito pagitas 15.
18: Yes. Mm-hmm. Pero kanang 15 gani sa pagkakaroon, wala na kaayo, wala na kayo na practice. 20 na gyud. Imo ang kwarta 20 nga tibuok, ah. Budlag, musuklig 5.
17: Yes, misabot na gyud ang mga pasahero ana.
19: Ya karon sa ming mahal ang ano?
17: May mahal na po ang
18: gasolina. Gasolina.
19: Balik 100.
18: Oh, pero win-win solution. Ay po kung ingna nga gikan kag City Hall mo adto kag Trace Arcade, mo adto ka og Robinson's Mall, 20 gyud siya pwede siya.
17: 15. Dili kay pwede. 15 ra gyud.
18: 15 ra gyud siya.
17: Downtown 15 ra gyud.
19: Downtown. So, karon kay ang coins tibok 20. Mo na lang ginaihata.
18: Dili naman kay musto kay man dayon padagan.
17: So, ang mga tao kasi nakasabot.
19: Mao lagi
17: sa sitwasyon sa mga kuan, driver.
19: Niya karon crisis po kay ato ang kuan. Nasod, gisamot na gid hinuon.
18: Sa mga about sa mga bastos nga mga driver sir. Nabay nahidangat nga complain diha sa imong botan.
17: Naa karong buntag na ay nagireklamo sa ato ang Federated President amo pang padayon nga gipangita ang maong driver sa maong katong na franchise nga gireklamo.
19: Katong miagi na man to na.
18: Unsay reklamo sir?
17: Nanghipo og
18: kuan ko. Nanghipo na pod. Silan. Lahi ra gid ang pagpanghipo og sa kana istorya nga binastos lisod na no? Pasahiro ni mo imong
17: action naman. Na may action.
18: Og makaingon na idag unsa na gid ni siya ka kanang kuan? Say ngan unsay term ana kamaniakis.
19: Sa mo sa masahiro kanang legit gito nga na franchise.
17: Oh, na ay franchise, na ay number nga na report.
18: Dili kita kumpiyansa no
17: bisan pa nato.
18: Bisan na sa mga kanang dili kita kumpiyansa dito mo sa kay kulorom labi na panahon sa kagabion na unsaon na lang. Dayon bisan gani og na ay mga kanang plate numbers na gihapon.
17: Picturean yon nindot yon picturean daan.
18: Balanghagan. Mm-mm.
17: Okay na ay mga hangtod karon na pa ay mga bao-bao nga nag attach lang sila og franchise number pero wala sila ma-inspect sa kuan sa MTFRU mo nang wa mabutangi og sticker kay kung ma-inspect na sa MTFRU pangbutang ang nag-sticker dili na ipadagan og di na makumpleto. So mo nang usa sa mga gipangdakop na sa ato ang mga enforcers karon kanang wala ma-married.
18: Daghan pa term is wala ma-married.
17: Wala ma-married ang owner sa franchise number o ang owner sa bao, dili parihas, dili usara.
19: Kinahanglan mag-usa gid sila.
17: Kinahanglan iusa nila pinaagi sa pag-comply sa mga document. Ang pinaka main concern nako para sa mga katawhan sa Sudas Pagadan, every time na mo reklamo, adto gid mo sa opisina. Diyon, C2-8 nga ug mahimo ang pagpiktura ninyo ang maong number aron dili ta masipyat o apprehend sa maong respondent, no? Katong mga naay kuan ba, na violations. Mao ra gyud na adto gyud mo sa opisina ayaw lang mo og diha lang mo tama sa social media kaya ang atong opisina mao'y right office nga mo action anang inyo ha mga reklamo. Yes, thank you very much sa opportunity nga madungog na pud ang ato ang mga mensahe sa katawhan no padayon lang gyud ta sa pag kami ang inyo opisina ang amo ang opisina nagpadayon lang sa pagtrabaho sa amo ang mandato pinasikat sa balaod og andaming tagana sa pagdawat og unsay mga reklamo nga kabahin sa ato ang mga kuan function isip usak ka nagmintinar sa ato ang traffic sa Sudas Pagadian.
20: So mo na kog pasabot no sa city traffic officer nga naay mga traffic lights oh nalipay siya kay gipambutangan niya katong uban pod nga maguba og naay makita ninyo nga maguba i-report na ninyo dito para pod nga mapangitaan ng solusyon ma-request ambot kinsa kay mo request ana no ang traffic baka or ang GSO baka?
16: Siguro, maraog ang sa traffic. Dayon, largo sa GSO. Okay, amo palit, ana. Ang GSO man.
20: GSO. So, ang traffic ana. Siguro. Kaya sila may mo sumbong dito nga.
16: Sila may mo evaluate na.
20: Naguba ni. Kinahanglan ni paliton. So, kinahanglan nga. So, tanawon
16: kay ganina atop tong gisgutan tong DPWH. Pasalamat as DPWH pod. Kay mihatag pod ni sila og traffic lights.
20: Dito sa Tiguma.
16: Kanang Tiguma mga igala duha ka traffic lights sa Tiguma. Pero ambot lang gyon sa nila pagplano mga igala ng traffic lights di mismo sa Barangay Balintawak. Tiod-tiod naman ang mga igala unsa man na pandaro na ninyo og dili kay dili ibalhin na lang nay.
20: Kay makalimbog man siya. Karlitan. Na kay 10 wheelers. Gatungas ka niya, mukalit og pula. So, delikado kayo. Ako, ana, dili ko mo patuloy sa tinwilers. Matangtang pala ng brake din ha. Niyate na. Muatras pa lang na. May taong kuwan na. Mas may papadakaan na.
16: So, ang sa may update sa DPWH, anong traffic lights diya mismo sa Balintawak.
20: So mayo na padaka ng karsada.
16: Padaka
20: para ang katong mo lapos dito sa padlong sa Dumalinaw. O dili na mohunong diri kay madlok
16: na. O di ba ka katong gikan kang pagadian padong kag Dumalinaw always go dito. Walay kwento, always go.
20: Pagadian to Dumalinaw pasaka ka.
16: Pasaka always go.
20: Ang katong pong gikan dito sa Dumalinaw dapat padlong sa Balangasan.
16: Mo toy na traffic light nga og pwede ka nga og padulong kag Balangasan. Na traffic light stop og go og padulong ka dito sa Banale na po stop og go og diha ra
20: ang problema ba makalibog ba kay og pitan padulong Balangasan mo stop unya kay dili man kas Balangasan mo ato mag regional office di
16: paabot kag mo go tong kwan traffic light pa padulong dito ingon ana
20: aron makaagi na
16: ka aron makaagi na ka
20: makatabo ka
16: makatabo ka.
20: Sakto ko dai no pero
16: basta kay
20: look yo di kay nang kanang og matan bag mo stop nang padulong sa
16: basta kay wala stop ang
20: padulong kag Dumalinaw kan kag regional office matan di stop dito ya nakas ni ubos likod sa dump truck mga tao sa 10 wheelers dina
16: balhe ni mo birthday
20: hadlok
16: na kayo eh. So dali kang oras ug panahon mga higala hangtod ug masamantag na og sa mga istasyon kini niya higala sa kanginan
20: kini si Elmer bagits
16: magana kini sabi sa Rex kamutin daging salamat sa pagpaminaw ug may adlaw ka na itong tanan
0: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat.
21: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. May saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon,